0: At ang nakasulat sa memo natin sa araw na ito, o kamakailan naglabas ang Anti-Red Tape Authority ng komprehensibong report sa mga ahensya ng gobyerno na may pinakamaraming reklamo. Ngayong araw, isa-isa nating kakausapin ang ilan sa mga kinatawan ng ahensya na ito. Nako, kailangan silang humarap sa mga tanong natin. Sino kaya sila ang top one sa listahan? Sinimulan na natin ito kahapon, di ba?
1: Yes.
0: Willard, oo. Pero ngayon, lalabas na sila. Okay, ano kaya ang sagot? Ano ang explanation? Willard will explain. Ma-explain mo ba?
1: And I deserve an explanation, sorry.
0: Naglabas rin ng statement ang World Health Organization ukol sa nakakatakot itong sakit na ito, hantavirus. Ano nga ba ang mga kailangan nating malaman tungkol sa bago na namang virus na ito? At may posibilidad nga ba ito na maging second COVID? Lahat bubusisiin, lahat aalamin, pati ang pag-ban o gumawa ng batas laban sa mga fake accounts, mga troll at mga bots. I'm sure lahat kayo, alam niyo yan at kung hindi man ay kayo'y biktima niyan. Pag-uusapan natin lahat dito sa Memo with Corina. Okay, top most complained government agency. Hulaan mo, I'll give you 3 guesses.
1: Siyempre, number one dyan. LTO.
0: LTO! Correct!
1: Ito yung driver's license natin. Every 5 years, every 10 years, nararanasan natin ang red tape.
0: Oo, pero imagine, imagine yung mga TNVS driver.
1: Yeah.
0: Yung mga operator ng maraming bus, ng maraming jeep. Sila siguro yung talagang apektado, no?
1: At dahil sa red tape, minsan nawawala ang isang buong araw sa kanila.
0: Correct.
1: Diba? Nalulugi sila ng isang araw dahil pumipila sila, matagal ang pagpoproseso ng mga papeles. Minsan, bababalikin pa bukas or sa...
0: Alam mo, kawawa.
1: Lunes, oh.
0: Kasi ano yan eh, parang lost income.
1: Mm.
0: Lost income at ang mahal pa ngayon ng pamasahe at gasolina.
1: Oo.
0: So ano kaya dapat ang... Ano kaya ang bottleneck? Kulang ba sa tao na mag-aasikaso sa napakaraming... Ayan, oh, kita mo?
1: Oo.
0: Ang dami nilang nakapila, tatawagin ng bawat... Eh, parang marami naman silang mga bintana doon.
1: Oo. Alam mo, Corina, may mga branch na hindi ganyan. Karami ang pila. May mga branch na maayos, mabibilis. Lalo na yung mga naka-base, halimbawa, sa mall, yung mga de-aircon, kahit papano, umayos na. Pero kapag dumaan ka dyan sa mga main branches, sa mga, halimbawa, sa Quezon City, naku, talagang hanggang labas ang pila ng tao.
0: I think, yung serbisyo... At kung gaano kalaki yung opisina ng pagseserbisyo, dapat akma ang bawat LGU sa populasyon ng kanilang syudad.
1: Mm-hmm.
0: Eh, Quezon City is one of the biggest and the most populated.
1: Ang dami.
0: Ang dami. Oh. Pero ako kasi, I'm also a fan of Joy Belmonte. Kasi maganda ang mga serbisyo ng barangay. Marami na kasi akong alam na barangay na talagang kung hindi kinukurakot yung pondo, hindi nabibigay na yung tama para sa tao, no? Pero sa Quezon City, maayos naman sila. But maybe everyone, all mayors, tapos magkaroon sila ng meeting. Paano ba natin pwedeng ayusin at makipag-coordinate sila sa LTO?
1: Mag-share sila ng best practices nila, no?
0: Oh.
1: Siguro dapat isa rin magandang solusyon. I-automate na lang, online, lalo na pag-renewal.
0: Ay, bakit nga ba hindi?
1: Online, tapos i-mail na lang sa iyo yung bagong card. Halimbawa, sa driver's license or postal ID.
0: Ibig mo sabihin, wala pa yan?
1: Wala pa.
0: Oh.
1: Kailangan physically, nandun ka. Magpapakuha ka ulit ng litrato, magbabayad.
0: Kaya ako tinatamad magmaneho ulit. Kasi napaso na yung driver's license ko. Kailangan ko ulit mag-test.
1: Kailan ka huli nag-drive?
0: Medyo matagal na. Bakit? Ibig ba sabihin, kailangan na ulit mag-test?
1: Good for you. Huwag ka na mag-drive. Nakaka-stress ang traffic sa EDSA.
0: Oo nga. Well, sa bagay. Pero for emergency, hindi ba? Pero, hindi ba, I was wondering, kanino ba nakapaloob ang sistema ng LTO sa bawat LGU? The national office.
1: Sa kanila, national, yeah. Under DOTR. DOTR.
0: Kailangan yan talaga, may coordination nga, ano, for best practice.

0: practices yeah. of the mayor. Ayun. So alamin naman natin kung ano ang ginagawa ng ahensya para tugunan ang mga isyong ito. Makakasama natin ngayon sa memo, LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao. Welcome! Good morning!
1: Good morning
0: ASEC po, Lacanilao.
1: Good morning po, Ma'am Corina. Good morning, Sir Willard. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa inyong programa.
0: Congratulations, sir. You made it to number one.
1: Actually, ma'am, tinatanggap naman namin sa LTO yan. Ang LTO ho kasi, retail eh. So, pinagsisilbihan po namin yung pinaka mababa na kababayan natin at saka pinakamataas na kababayan natin na antas sa buhay. Yun pong malaki na ho ang improvement ng LTO ngayon. Yung nabanggit kanina ni Sir Willard na online, meron po kaming online. Since July last year, nakakapag-renew na po yan online through eGov app.
0: Okay.
1: Uh-huh.
0: So, saan
1: Opo.
0: Pa rin?
1: Tapos,
0: okay, go ahead, sir.
1: Ma'am, ang problema kasi, ito sa totoo lang, ang ARTA ho kasi, lahat ng klase ng reklamo ay tinatanggap nila kahit na yung mga bagay na hindi kaireklamo. Ano ibig ko sabihin, ma'am? Nagkaroon ng isang example na lang. Merong kumuha ng student permit sa may parking south. Gusto niya, ipinipilit niya is barangay clearance lang ang dala-dala niya. Na bawal po yun. Kailangan po kasi valid ID ang dala niya or birth certificate para yun ang magbabalido sa kanyang pagkatao.
0: Okay.
1: So, syempre, magre-reklamo po yung mga ganyan. Pero kung titingnan nyo, ma'am, LTO nga yung pinaka number one, pero LTO din yung pinakamataas ang resolution.
0: Mm.
1: So, nasosolve, oo. Tapos, ma'am, sa lahat ng agency po na yan, may enforcement po kami, nanghuhuli kami. So, hindi natin maiwasan na may mga kababayan tayo na sumasama ang loob, especially pagka nag-conduct kami ng operation ng noise pollution, kagaya ng mga pipe na yung mga exhaust, ng mga motorsiklo may ingay. So, syempre, maraming mga nagagalit. Pero, sa totoo lang po, yung improvement ng LTO, hindi na nila kailangan pumunta ng LTO para mag-renew ng lisensya nila. Sa rehistro naman po ng sasakyan, marami na rin naman pong mga branch ng LTO, kaya hindi nagtatagal. NCR alone, we have 53 branches, ma'am.
0: Okay. Before you go on, okay. Nagpaliwanag po ba yung ARTA kung paano nila nakuha yung pagiging number one po ninyo? I mean, they have a top 10, right?
1: Pero wala.
0: Ano ba ito? Survey ba ito? Opinion? Actual, factual data? Wala silang paliwanag kung paano
1: wala
0: po nakuha?
1: Wala po, ma'am. Opo.
0: Importante yun, Willard. Ano?
2: Anong naging basis?
0: Yeah, opo. Because ang sinasabi ni yeah. ASEC, baka, alam mo yung parang FGD, focus group, o kaya baka ito ay parang survey. Mm. But the survey, hindi mo rin masasabi kung nagsasabi ba ng totoo yan or nabubuisin.
2: Trip lang.
0: Or trip lang nila.
1: Oo.
0: Pero Ginoong Lacanilao, ito po ba ay bagay na sineseryoso nyo rin naman? I mean, yung mga bottleneck.
1: Naman, ma'am.
0: Oo.
1: Ma'am, kailangan mas doblehin namin yung effort. Kasi ma'am, nagre-reform ako sa LTO. Ika-6 months ko pa lang ngayon. So yung reform namin, anong ginagawa ko? Nahuhuli ako ng mga empleyado na konektado sa fixer. Ang fixer operation namin every month, regular yan. Tapos may mga natanggal na ako na empleyado. Recently ma'am, natanggal ko yung dalawang hepe sa Quezon City. Involved sa kalokohan.
0: Ay?
1: Nakatanggal ako ng 4 na enforcers last week. Involved din sa kaya kailangan ma'am consistent ang operation.
0: Sir, pakipaliwanag naman, paano po ang corruption dyan? Yung mga hinuli po ninyo?
1: Okay, yung hinuli po namin ma'am, yung pangungotong ma'am na enforcer, may pinara silang truck, hininga nila ng pera. Ngayon, nung hininga nila ng pera, sa GCash dinaan. Kaya ang linaw ng ebidensya ko eh.
0: Ay?
1: So, antimano, tinanggal ko sila, kipinakasuhan ko ma'am, administrative at criminal.
0: Willard, pati ang pangungutong ngayon. Pati ang pangungutong ngayon, electronic na.
2: Hindi na nakasingit sa lisensya yung 100.
0: Oo, hindi ba? Kaya may trail.
2: Oo.
0: Hindi ba? Okay.
1: Opo. Madali pong matrace, ma'am. Kaya po puspusan kami. May natanggal na rin pong regional director. So, every month po, ma'am, talagang puspusan. Ang empleyado po kasi namin, 8,000 nationwide. So, hindi maiwasan, ma'am, may mga latak.
0: Hindi po ba pwedeng mag-coordinate ang national sa sabi nga ni Willard kanina, yung best practices ng local government?
1: Yes, ma'am. Actually naman, ma'am, yung kami, LTO kasi, separate kasi, ma'am, yung opisina namin, although minsan may mga nasa LGU area, nakahiwalay talaga. Although may mga regional director kami na to monitor. Kaya ako, ma'am, kaya ho, binuo ko yung i-report mo kay LTO chief. Nilabas ko ho yan para yung mga sumbong ng kababayan natin hanggang Mindanao, hanggang Visayas, makuha ko po, ma-actionan ko.
2: Asek, paano naman ho yung mga fixers na nag-aabang sa labas ng opisina ng LTO? Paano nyo ho ito sinusolusyonan?
1: Sir, nanguhuli ho kami. Every month po, kung manomonitor po ng mga kababayan natin yung LTO page, nilalabas po namin lahat ng mga huli po namin dyan, yung mga accomplishments every week. Talagang puspusan, sir. With the help of Philippine National Police at saka NBI, nahuhuli po namin. Yung recently nga po, pinaraid namin yung sentries.
0: Okay.
2: May nahuli rin ho ba kayong Tagaloob, sir?
1: Meron po. Natanggal ko na rin po sa trabaho. Nakasuhan ko na rin po siya.
0: Grabe. Hindi po madali yung ano. Hindi po madali yung trabaho ninyo. So yung reklamo
1: po
0: ay gabundok na po yan. But are there as many attendants to all of these complaints?
1: Yes, ma'am. Kaya kung yung resolution, ma'am, pinakamataas yung sa amin. Ang complaints, ma'am, parate, yung mga even basic complaints na sa mga plaka, sa rehistro, na-actionan po namin. Pati nga po yung mga sa dealer. Kasi, ma'am, naghalo-halo na rin eh. Merong mga minana ko, may mga bumili ng sasakyan sa dealer. Sinasabi ng dealer, wala, nasa LTO yan. Tapos eventually, nung inimbestigahan namin, hindi pala nila pinaproseso.
0: Okay.
1: That is the reason why may mga pinapasarado po akong dealer.
0: Ito naman po, drug testing fees, pero wala naman daw testing.
1: Ma'am, wala po tayong drug testing fees.
0: Walang drug testing fees, okay?
1: Opo, tinanggal po yan. Oo, tinanggal po yan ng DOTR.
0: Pero is there drug testing?
1: Wala po, wala po. Tsaka wala pong fee na binabayaran, ma'am.
0: Bakit po
1: wala
0: tinanggal? Hindi na po importante yun malaman kung yung isang super
1: actually,
0: ay ma'am, addict.
1: Actually, ma'am, ibabalik ko nga po yan. Minana ko na yan, ma'am. Parang tinanggal nila yan noong previous admin pa.
0: Oh. Okay.
1: So, ibabalik ko po yan sa mga public utility vehicle drivers.
2: Last na nag-renew po ako, ASIC, ay 2 years ago. Meron pa hong medical exam noon at may fee po akong binayaran. How about the medical exam? Nandyan pa rin ba?
1: Medical, sir, meron yan. Kasi it will determine kung fit to drive yung tao, kung nakakakita ba na maayos, kompleto ba yung kanyang, yung mga ganun po. Meron po yan. Na normally, mga 500, 400 pesos.
2: Ayun, tama, 500 pesos.
0: 500 pesos. Para ma-expedite, meron bang fixer sa ganyan? May fixer ba?
1: Wala po, ma'am. Kaya nga po yung, ang ina-advise po namin yung mga kababayan natin, nagkakaroon kasi ng problema, minsan hindi nila alam ang LTO, anong paano opisina sa loob. Lumalapit kung kani-kaninong tao. Kaya ang ginawa ko, naglagay ako ng health desk na doon muna sila pupunta, empleyado ng LTO yon, ituturo nun yung mga proseso kung saan window sila pupunta para naiiwas sila.
0: Bakit po mayroong mga kwento-kwento na ang korupsyon daw sa LTO mas malubha kaysa sa DPWH? Paano po yun? I mean, aside from pangungutong, ano po yan? Fixing of documents?
1: Fixing, ma'am. Karamihan, ma'am, fixing of documents. Yung mga, yan, pagkukuha ng driver's license. Kaya nga po, ang nakatutok ako, ma'am, sa enforcement. Ako mismo, ma'am, ang huli. Kaya po, simula nung pumasok ako noong October, nakakatatlong regional director na po ako.
0: Okay.
1: Natanggal ko yung sa Mimaropa, sa Cebu.
0: Ay, ang hirap. Opo,
1: NCR. Opo.
0: Kailangan lahat bantayan, ano? Yung Coalition 169 po, this group filed a complaint against DOTR and LTO, former and current officials. Ano po ang buod ng kanilang reklamo?
1: Ma'am, kasi merong dalawang IT system ng LTO, which is yung Stratcom and Dermalog. Dermalog, siya ho kasi yung nagpapatakbo ng LTMS na binili ng nakaraang administrasyon ng 8 billion. Ang nagiging problema, ma'am, meron silang parehong legal stand. Ngayon, nasa Korte Suprema na po yan, kaya inaantay namin kung ano magiging sagot ng Korte Suprema. Pero sa ngayon po kasi, yung Dermalog, maglalaps na yung contract niya. Eh, ito yung mga taong behind dun sa Dermalog, kaya ayan yan, nag-file sila. So kami naman, sasagutin po namin yung mga reklamo nila. Kaya lang hindi ko pa po natatanggap din yung kopya.
0: I wonder how ARTA gets his their data, no? Kailangan makausap din natin kasi ito, 152 complaints ang natanggap ng ARTA. 152 against our population of what? 150
1: kaya
0: million.
1: Kaya nga, ma'am, eh.
0: Okay, oo, sir. Diba, opo. O, gusto lang namin balanse, ano? Maraming salamat sa inyong oras, ASEC.
1: Salamat po, ma'am. Thank you.
0: Opo, opo. Naawa ako sa kanya.
2: Mabigat na trabaho naman kasi, no? Ha? Hindi masolusyunan kasi yung ganyang mga problema. Laging may ganitong issue.
0: Tsaka kaya, ano, guni-guni ko lang ba yun? Para siyang naiiyak.
2: Mabigat lang ang trabaho sa LTO.
0: Kawawa naman, 152 complaints. So ang ginagawa yata ng ARTA is parang isumbong mo sa ARTA, tapos papasok ka doon sa kanilang website. Ganun ba yun? How did they get the 152 complaints? Oo, unang quarter pa lang. Eh,
2: so, wala, mahalaga rin yung sinabi niya na mataas din pala ang kanilang resolution rate.
0: Yeah, 87%. Okay, so maya-maya lang po, makakasama din natin sa diskusyon si Laban TNVS President Jun De Leon. So sa kanya namang gagaling yung talagang problema. Sa LTO manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.
3: We go where you go. Mellow947.com, now streaming.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid Pero Pro! Silimarin na, multivitamins pa! Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro.
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Spend your summer in Bataan, Baguio, or Baler. Made better with the soothing music of Mellow 947 BFM and the comfort of Genesis Joy Bus. Departing from Cubao, PITX, and Avenida.

0: Drink responsibly.
1: To mom with love, make this day more special with Novellino, my wine and only. Turn your afternoon into a front row seat. Mellow 947 BFM brings you Mellow Live, your mini concert.
2: Ayan, narinig naman po natin ang paliwanag ng LTO ukol sa malicious practices at saka yung red tape. Pero kumustahin naman natin ang epekto sa mga transport groups tulad ng pinag-usapan natin, Willard, kanina. Eh sila talaga yung pinakamarami dyan sa mga nag-a-apply, no? Transport groups at yung mga namamasada. Kasama po natin ngayon, Laban TNVS President June De Leon. Hello, sir!
3: Hello, ma'am. Magandang umaga po, ma'am Corina. Magandang umaga po sa inyong tanong-subaybay.
2: Opo. Okay. Ano ang number one red tape sa LTO? Kung kayo po ang tatanungin sa inyong karanasan.
3: Pasensya na po dun sa ating assistant secretary Alejandro, pero alam naman natin nakapapasok niya lang. Pero kami po sa mga karamihan po sa aming mga kasama na hindi na nagpupunta ng LTO para mag-register ng mga sasakyan. Kaya may mga non-appearance po na nababayaran eh.
2: Ano po yon?
4: Non-appearance?
3: Non-appearance po, opo.
4: Fixer, sir? Yun ba yun?
3: Actually, hindi na po fixer yung iba eh. Kasi sa loob na mismo. Magbabayad lang kami through online. Tapos, lalabas na rin po ang aming rehistro. Walang pagod, wala lahat. Pero medyo mataas po ang binabayaran.
2: Okay, but epesyente naman po ba itong sistemang ito?
3: Ito po ay napaka-efficient po sa amin dahil imbis na kumila po kami na isang buong araw doon, minsan umabot pa ng dalawang araw, eh, maglalagay na lang ho, siguro yung mga naglalakad po sa amin ng mga layas doon. Medyo may kamahalan nga lang po.
2: Magkano po ba yon?
3: Meron pong mga, kung wala pong penalty, ito po, nag-range po siya ng 8,000 to 9,000 pesos.
2: Tama po,
3: per vehicle.
4: Pero kapag dadaan ho kayo sa regular na proseso, Sir June, magkano po ang aabutin?
3: Siguro po, abutin lang po ng mga 4,000-5,000 po ang sasakyan. Depende po sa sasakyan.
4: Parang naging convenience fee yung 3,000.
2: Oo.
3: Ganun po ang nangyayari. Hindi lang wala na pong testing, wala na pong nadadaanan.
2: Hindi kasi, ang problema din kasi, ang daming sasakyan sa kalye. Parang, ewan ko po ba, meron na po bang regulasyon sa dami ng mga sasakyan na binibigyan po ng rehistro o wala naman?
3: Meron pong regulasyon dyan patungkol sa rehistro. Dapat ay hindi makakabiyahe ang mga hindi rehistradong sasakyan. Dahil ito ay pag nahuli ka, ay pwedeng ma-impound ang inyong sasakyan. Kaya po, imbis na kami po ay sa mga bumabiyahe po araw-araw, mahalaga po ang oras sa amin dahil pag hindi po bumiyahe, ay wala pong kakainin ng aming pamilya. Kaya kami po mismo kumakagat na rin sa ganyan dahil sa haba at haba ng oras na ibubugol namin doon sa pagre-rehistro lang ng aming sasakyan.
2: Ang ibig ko pong sabihin, kita mo ito, ang dami ng mga nagmomotor, parami ng parami ang mga riders, yung mga nagde-deliver, yung mga angkas. So, kumbaga, parang dumadami ng dumadami yung populasyon ng mga kailangan talagang dumaan sa LTO.
4: Oo.
2: Hindi tulad sa ibang bansa, tinataasan nila yung taxes. Hindi ba? Pag bumili ka ng sasakyan to dissuade them
4: from buying.
2: From buying a new vehicle, but because they have an efficient mass transit system. At sa atin, okay din naman yung ano, yung mass transport natin, pero magkakaroon nga daw ng subway, di ba?
4: Dito nga, maglakad ka lang, nahihirapan ka na dahil baku-baku ang sidewalk. Walang sidewalk minsan.
2: Hindi lang yun.
4: Oo.
2: Ang hirap huminga dahil sa pollution.
4: Oo.
2: Sir June, ano po yung number two na pinakamahirap? So sinasabi po ninyo na epesyente naman itong ginagawa ngayon ng LTO na parang register from home, mas mahal lang doble.
4: Pero informal to, Corina, eh. Parang informal channel.
2: Informal channel yan?
4: Ang fixing nasa loob.
2: Ha?
4: Kami nang bahala. Parang ganon.
2: Sir, totoo po ba yun?
3: Totoo po yun. Totoo po yun dahil nakasanayan na po ng ating mga kasamahan na ipalakad. Yan po, yung tamang term, ipalakad yung mga registro.
2: So, ang sinasabi kanina ni ASIC na may online registration na kami, hindi ito yun.
4: Hindi ito. Kumbaga ito,
3: falakad.
2: Ano po yun?
4: May maglalakad para sa kanila.
2: Okay, so, opo. At ayaw naman po ninyong ireklamo kung sino-sino yan kasi ito po ay kumbinyente para sa inyo.
3: Alam niyo po kung ang registro natin ay susundin yung tamang proseso at saka kung mabilis ang proseso sa LTO, baka po kukonti po ang kahagat sa ganitong sistema. Pero naamin din po namin, nakasalanan din po namin dahil minsan kasamahan namin ay tinatamad din. Kesa po matenga doon yung driver na magre-rehistro sa LTO ng mahabang oras, minamabuti pong maglagay na lang.
2: Alam mo, Willard, this kind of corruption which benefits the people, di ba? Yeah. Pwede namang gawing ano yan eh. I-officialize na lang kaya nila.
4: Uh-oh.
2: I-officialize na lang nila at a slighter, lower fee, gayahin na lang nila kung anong ginagawa ng mga fixer. Alam mo, hindi ako makapaniwala na hindi nila alam yan.
4: Alam mo, minsan nga, Corina, Sir June, pakiramdam ko sinasadya ng mga minsan empleyado na bagala nila yung kanilang ginagawa para doon sa mga pumipila talaga, magdusa sila at mapilitan na mag-avail ng servisyo nitong mga fixer para mas maging convenient nga naman. Hindi masasayang ang isang araw nila.
2: So baka kasabwat?
4: Kasabwat.
2: Oo. Namamaandayin. Totoo ba yan?
4: Kasi alimbawa ko rin Sir June, totoo yan eh. Kapag alimbawa, magre-renew ka ng lisensya, pupunta ka ng LTO, minsan makikita mo yung mga empleyado, walang ginagawa. Nakikipag-chismisan.
2: Alam mo, pag ako ganyan, sinusugod ko yan sa bintana, ha? Ginawa ko na yan. Pinuntahan ko talaga, nagkat ako ng line, pumunta ako ng bintana, sabi ko, anong ginagawa mo? Ang haba-haba ng pila dito.
4: Yan.
2: Bakit ikaw lang ang gumagawa? Yung iba nakatanga lang dito. Anyway.
4: Biruin mo, renewal lang. Magtatatak lang, magre-renew. Ilang minuto lang yan, magpiprint ka lang ng papel. Isang araw ang aabutin. Kaya naman ang mga TNBS drivers na pipilitan tuloy at ibang mga customer na LTO.
2: Dapat pala puntahan natin si ASIC. Bigyan natin ng tip kung anong gagawin niya. Okay. Sir, ang dami po nating dapat pag-usapan pero kulang po tayo sa oras. Salamat po, Ginoong June De Leon. Ayan, nawala na siya. Siguro sabi niya walang mangyayari dito.
4: Ay, naku,
2: pero alam mo, ito ha, hindi ito madalas pag-usapan. Yung fixing pala na ganyan.
4: Sa loob na, palakad.
2: It's like gambling, Willard. Yeah. Kung hindi nila masupil yung gambling, nilegalize na lang nila.
4: Oo.
2: Pero regulated.
4: Regulated, may resibo.
2: Right.
4: Oo,
2: tsaka may mga hindi pwede ang bata, hindi pwede. You know what I mean?
4: Yes.
2: So bakit hindi na lang gawin ng LTO? Ilegalize na lang nila yung fixing na yan. Okay, manatiling nakatutok. Magbabalik ang Memo with Corina.
1: No radio? No problem. Listen online. Mellow947.com.
0: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go!
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
12: Let's go!
13: Make your move, baby!
11: Arthrisin, get going! Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Arthrisin!
2: To really place a 1 to 10, ano ba talaga yung sistema rin ng ARTA, di ba? Parang survey din yan sa presidential polls eh. Sino ba yung nagsusurvey?
4: Kumbaga, yung iba tatawag lang sa hotline, magsusumbong. Pero credible ba yung sumbong?
2: Ayun na nga. Oo, tsaka 152 complaints for a quarter. Ang konti nun. Okay. So, ito daw ang susunod na pinakamarami. Ang nakakaalam talaga dyan, mga accountant.
4: Accountant, oo.
2: Pero wag ka, ang accountant ang number one suhulero.
4: Talaga?
2: Hindi ba? Hindi lahat, wag magagalit sa akin ng mga accountant. Hello. Hi, Belle. Hindi yung mga accountant ko. Hi, Astrid. Hindi
4: Hi,
2: lahat.
4: Si Mrs. Accountant.
2: Si Mrs. ang gumagawa. Pero hindi ba totoo naman yun? Na yung, lalo na yung mga big-time accountants sa mga big-time businessmen and companies, may mga tao rin sila, may fixing din.
4: May mga kakilala, contacts na sila.
2: Sa BIR.
4: Kaya
2: hindi ba sabi nga nila, gusto ko paglaki ko, nasa BIR ako. Kasi ang bilis gumawa ng pera.
4: Sabi. Ano bang course dyan?
2: Ha?
4: BS. Anong course? AB?
2: Anong course? Mahina ako sa mathematics. Sorry na lang ako. Kaya ako nag-komentarista na lang. Alamin natin kung ano ang ginagawa ng BIR kapag ganitong dinudumog sila ng reklamo at sasagutin ang hinain ng ating mga kamemo. Makakasama natin BIR spokesperson Attorney Brianna K. De Los Santos. Welcome! Good morning, Attorney Brianna.
12: Good morning, Ma'am Corina, and good morning, Sir Willard.
4: Good morning.
2: So, hindi na po kayo na sorpresa? Number two po daw kayo sa red tape?
12: Yes po, Ma'am Corina. We have received the ARTA report for the first quarter of 2026 at may 89 complaints po kami. So, yun po, kasi po ang sobrang dami po ang transactions ng dinideliver ni BIR daily and nationwide. We have 124 revenue district offices, 22 regional offices, national office, and yung mga large taxpayers. So, ang 89 po, tama nga sinabi nyo na parang very small portion. And we just consider this feedback mechanism lang po sa ating taxpayers kung ano ang kanilang na-experience at amin pong pakikinggan at aaktuhan.
2: Okay, I understand na kailangan malaman po natin kung ano ang basis ng ARTA. Pero hindi naman po lingid sa kaalaman ng nakakarami, kasama na rin po ako. Yung LOA po ba, hanggang ngayon wala na yan? Or was that...
12: Ay, meron po.
2: Meron na ulit LOA.
12: Yes po, Ma'am Corina, kasi po hindi po talaga natin matatanggal ang LOA kasi mekanismo po yan na tinalaga ng batas na ma-check kung tama ang mga bayad ng mga taxpayers.
2: Okay, paano po mapapaliwanag yung mga tulad ng aking karanasan? Meron po akong dating maliit na negosyo. Nalugi naman siya, dahil hindi namin natutukan. So walang income. Bakit po, ang laki pa rin ng hinihingi na taxes ng BIR?
12: Ay, sa ganun po na sitwasyon, kasi po tingnan po natin ang background, ang posible po kasi sa mga ganyan, is ang hindi po nag-file ng closure. So sa system po ng BIR, tumatakbo pa rin siya at open pa rin po, kaya may tinatawag po tayong open cases. So sa open cases na po yun, may mga penalty. Pero para sa mga taong wala ng income, nagpa-file, wala naman pong tax.
2: Hindi po, nag-file po kami pero may tax pa rin.
12: Ayun po, kasi kung may income, may tax naman po. At kung hindi ka na makapag-file at bayad sa tamang oras, dun po papasok ang penalty.
2: Okay, kung ganyan ang sistema, di ba, no, Willard? Kanino ba kami magsusumbong? Kung ganyan po
12: na... ganun po. Ma'am Corina, sa ganyan na sistema, example, yung taxpayer, matagal na po nagsara, mag-file po kayo kung saan kayo nag-register. Saan ang RDOs nyo para po mag-file po kayo ng closure. Para po hindi na po tatakbo sa system. Kasi kung hindi po na-file ng closure, ang system po mag-automatically generate na hindi kayo nakapag-file, papasok ang mga penalty.
2: I see. Okay. Pero does it answer the question? Parang nalilito ako, kasalanan pa natin.
4: May penalty pa rin talaga.
2: Hindi,
4: no?
2: Even if you don't close, if you have minimal, sabihin natin very minimal income, you file it. Pero ang laki pa rin ng tax. Kanino po kami
12: po? Ano po, you can visit your RDO kung saan po kayo registered. Kasi po, yun nga po, kung, kasi kanina sinabi, wala nang kita. Alam naman po natin, filing ang tax system ng Pilipinas is voluntary. So, okay. Obligasyon po ni taxpayer na mag-file at magbayad. So, siguro po, in that case, kung nag-file kayo at wala naman po kita at hindi naman po pasok sa threshold, wala naman pong tax. Kaya siguro po if you visit the Revenue District Office where you are registered.
2: Okay, so there isn't any hotline or grievance committee or office na pwede naming pagreklamuhan?
12: Sa mga ano po, pwede po sa lahat po, ng bukas po ang lahat ng BIR offices kung other than RDO, pwede po kayong pumunta sa mga regional offices, sa mga regional directors, kahit po sa Office of the Commissioner. May email po, tellthecommissioner@bir.gov.ph.
2: Hanggang May 15 ang pag-file, di ba? In-extend.
4: May 15, extended. Yes. Okay. Attorney ni Brianna, kung halimbawa ordinary taxpayer po tayo, ilan po ang porsyento ng proseso ang na-digitalize na ng BIR? Kumbaga, yung hindi na ako kailangan pumunta ng opisina para sa bahay pa lang, online ay maaari ko nang gawin ang aking mga filings.
12: Sir Willard, sa online services, marami na pong na-introduce na online services si BIR. So kahit ordinaryong registration, magpapa-update ka, available na po yung electronic and filing of payment. Kung gusto niyo pong magkuha ng BIR forms lang, di ba dati po, pupunta ka po sa BIR, meron na pong e-BIR forms. Mag-submit ng mga taxpayers documents, may EAFS. So yun po, marami pa po at we are working na ano po namin na ma-fully digitalize ang services ni BIR, but we are facing lang po, nati-facing lang po kami.
4: Okay. Attorney Brianna, yun nga palang software ng mga forms, na-improve na ho ba? Kasi may kabagalan po minsan.
12: Yes po, Sir Willard. Meron na po, ina-update na po namin, ongoing po. Meron na nga po kami na yung dati yung wala pa sa system yung para sa micro and small yung BIR form 1701MS available na po sila lahat.
4: Patungkol naman
12: kasi
4: po sa,
12: available naman po siya sir kahit offline.
4: Ano po ang update Attorney Brianna patungkol sa enforcement efforts naman ng BIR lalo na sa mga corrupt employees ng ahensya?
2: Ay, natumbok mo.
12: Ayun po, ongoing po ang aming paghahabol po sa mga corrupt na individuals, ongoing ang mga investigation, ang mga na-file na po, ongoing rin po ang proseso sa paglilitis sa kanila.
2: Okay, tapusin na natin ito kasi. Anyway, maraming salamat sa inyong oras, BIR spokesperson Attorney Brianna K. De Los Santos.
12: Thank you.
2: Opo. Kasi yung pagsagot ni attorney, parang wala silang problema.
4: Kumbaga eh...
2: Parang wala silang ginagawang mali. Diba? I mean, okay. Alam naman nating lahat ang daming fixer sa loob ng BIR. Ang daming mga sumisingil ng tong, ang daming sumisingil ng pasobra. Alam mo yung gugulatin ka sa sobrang laki ng taxation sa'yo. Kahit napakaliit ang kinita ng kumpanya mo. Para makipag-areglo ka.
4: At mapilitan ka makipagtawaran.
2: Kaya nga eh. So ang sinasabi ko, are they in denial na maraming ganon? At least itong si ASEC kanina sa LTO, aminado. Hindi ba?
4: Mahaba at pinupost nila yung mga hinuhuli nila online, mga fixers daw.
2: Correct.
4: Pinupost daw nila sa social media. Sana ganon din sa BIR, no?
2: Eh wala nga silang grievance office. Wala silang number na pwedeng hotline. Pagsubungan. O kausapin yung RDO, hindi ba nga yung RDO nga ang problema? Oo. Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.
4: Tapos pa pumunta.
15: No radio, no problem. Listen online. Mellow947.com.
16: Manood, makinig, at manalo sa OMG! Oh My Gas! tulong Abante. Tumutok lang sa mga programa ng Abante araw-araw at baka ikaw na ang maswerteng ka-Abante na makaakuha ng 500 pesos pang gas. Hintayin ang queue ng Anchor para makapag-register. I-text ang OMG space ang inyong pangalan at isend ito sa 0917-192-8511. Bago matapos ng show, bubunot ang Anchor ng isang maswerteng mananalo. Tatawagan ka namin on-air at kailangan masagot mo ito on the spot. May itatanong ang Anchor at kapag nasagot mo ito ng tama, iyon na ang 500 pesos! Oh my gosh! Tulong Abante! Ang promo na ito ay bukas sa lahat ng mga drivers. Isang pag-alalay mula sa Abante. Kasama mo!
1: Anywhere you go, you've got Mellow. Mellow947.com. Listen now.
2: At tuloy-tuloy po ang pagbabalanse natin dito sa memo. Ngayon, isang nakababahalang balita ang kumakalat sa international health community. Hindi po corruption. Although yan po yung sakit na kailangan din nating puksain. May bakuna kaya laban sa pangungurakot? Dapat meron, ano? Ito po, tatlo ang naiulat na nasawi, namatay dahil sa tinatawag na hantavirus. Ilan pa sa kanila ang kumpirmado o pinaghihinala ang may kaso rin ng hantavirus. Hindi pa nga tayo masyadong nakakaalam ng impormasyon tungkol sa pagkalat ng Nipah virus. Virus na dumidiretso daw sa utak at tinutunaw yung utak mo. Nangyari po itong hantavirus sa isang luxury cruise ship na may na ang pangalan ng MV Hondius, carrying mostly British, American, and Spanish passengers. Pero ayon sa WHO, nananatiling mababa ang panganib nito sa publiko. Ang tanong, gaano ba talaga tayo ka-secure, ligtas, at dapat ba tayong mag-alala? Okay. So, sino ang ating makakasama, Willard?
4: At para naman ho ay mas lalo tayo maging informed, ay makakasama natin si former Health Undersecretary and the Dancing Asik, Dr. Eric Tayag. Welcome to Memo, Dr. Tayag.
17: Magandang umaga, Willer. Magandang umaga, Colina.
2: Sir, updated kayo sa mga dance steps?
17: Oo, kasi sa Laguna, sapagkat ako ang provincial health team leader noon, tuwing Lunes, flag ceremony, bukod sa nagbibigay tayo ng balita sa kalusugan, susundan yon ng Zumba moves.
2: Ay, wow! Very healthy.
4: Hawak mo ang beat.
17: Naisa yun ko niya.
2: Hawak mo ang beat.
4: Updated.
2: Pinagawa sa akin kahapon yan. Marunong na rin ako niyan. Okay. So, ano po ang hantavirus?
17: Ang hantavirus ay isang virus na nakukuha sa daga. Bahay nila yung daga. Kaya yung daga, hindi naman nagkakasakit dahil sa virus na yan. Naipapasa nila yan sa ihi, dumi nila. At mahawa yung mga daga. Ngayon, ang naging kaso niya, noong 1951, noong Korean War, nandiskubre na merong virus. Pero tumakbo pa ng 1976 bago na-discovery yan. Pero yung mga sakit na dala ng hantavirus, dalawang klase kasi, Corina, Willard. Yung isa ay tinatawag na Korean hemorrhagic fever. At ngayon naman, ang tawag dyan ay hemorrhagic fever with renal syndrome. Tinatamaan ng kidney, yung bato. Maaring madialysis.
2: Ng tao?
17: Ang tao. Paano? Sa Korea, China, marami yan.
2: Okay.
17: At yung pangalawa, yung tinatamaan naman yung lungs. Ito yung nakakamatay. Ito ngayon yung tumama dyan sa barko. Nililino lang natin, Corina, ito ay expedition cruise. Ibig sabihin, piling-pili lang sapagkat nang ito'y umalis sa Argentina, dadali yung mga sa iba't ibang pampang pero ang target nila Antarctic. Kumbaga sa ano, mga bird watchers ang nai-report ng World Health Organization, sakay ng barko niyan. Kasama na yung 38 Filipino crew ng barko.
2: Ayun ang tanong, di ba? Kung may Pilipino sa barko, yeah. Wala naman pong nahawa sa mga Pinoy.
17: Sa ngayon, wala. Pero gusto ko rin malaman na sa San Lazaro Hospital noong 1992, may dalawang na kumpirmang kaso, pero hindi naman ganun ka-serious. At noong 2000, nagkaroon ng pag-aaral dito sa ating Pilipinas, mga 400 plus ang kinuna nila ng dugo, 6.1% doon positive. Ibig sabihin, dito sa ating bansa, maaaring may nai-infect ng antivirus, hindi lang natin alam. Mahirap malaman kasi, Corina, sapagkat sa unang araw nito, ay parang nagtrangkaso ka lamang. At kung tinamaan yung lungs, katulad nga nito, ay pinag-aaralan nila sapagkat yung nireport nila, Andes virus yung na-isolate. Ito lamang yung klase ng hantavirus kung saan merong person-to-person transmission.
2: That's
17: lahat
2: what I mean.
17: Kasi sa daga. Mm-mm. Pero ito, person-to-person transmission.
2: Paano nahahawa ang tao sa tao?
17: Close contact.
2: Meaning?
17: Sa isang, ibig sabihin, may nai-report noong 2018 sa Ipuyen, sa Argentina rin yan, kung saan nagulat sila, 30 minutes lang magkakasama sa kwarto, punong-puno ng tao, casual contact lang, super spreader, ang dami nang nahawa. Mm-hmm. So, hindi kailangan matagal kayo magkakasama.
2: So, ang ibig sabihin nun, Willard, sa laway.
18: Yeah, or through the Airbnb.
17: Sa laway, contact, alimbawa, may ito
18: shaking
17: na
18: hands.
17: Tampo dito, nakipagkamay ako sa'yo.
2: So, is it airborne?
17: Oo. May isang ni-report doon na nagkasalubungan lang sila papunta ng CR, nahawa na.
2: Okay, so airborne.
17: Super spreader. Hindi sinasabing airborne sapagkat hindi naman lahat nahawa. At yun ay, ang ano pa rin ay close contact, yung mga tilamsik.
18: Paano ang gamutan dito, Doc?
17: May antiviral pero hindi exact na nakakagaling talaga. Ang incubation period kasi nito, 1 week hanggang 6 weeks.
18: Matagal.
17: Ibig sabihin, yung sa barko ay 45 days nila ikaw-quarantine. Kaya nakakulong sa cabin. From day zero hanggang 45 days, titingnan nila kung sino yung mga may sintomas doon. At magko-contact tracing sila. Ito ngayon ang madugo, Corina, Willard. Kasi may mga pasahero na bumaba na at hindi tumuloy sa pagbiyahe po nila. At yung iba, in-email na at nalaman na mayroon ng nagkasakit. At dahil sumakay na eroplano, kino-contact tracing nila ngayon lahat ng nakasabay doon sa eroplano.
18: Okay. So challenge na naman
17: challenge
18: yung
17: yan.
18: Pagbabantay ng borders. Yan
17: ang latest. Sapagkat maaaring may mahawa. So sasabihin lahat ng pasaherong yun na 45 days mong obserbahan kung magkakaroon ka ng sintomas.
2: Okay. So, which is more deadly, hanta or Nipah virus?
17: Kalahati kasi maaaring mamatay sa hanta virus kung pulmonary syndrome.
2: Mm-hmm.
17: Pero mga 5% lang dun sa renal syndrome na kung saan ang tinatamaan yung kidney.
2: Okay.
17: Sa Nipah, up to 30%. So, mas matindi yung hanta virus.
2: Ah, mas matindi yung hanta. Bakit po? Dahil po, pag tinamaan yung ating baga, hindi ba ang kailangan gawin ay gamutin yung baga?
17: Tama yan, malulunod ka, kaya nga ini-evacuate nila kagad, tutubuhin ka. Pero yung iba, hindi kinakaya sa artificial ventilation lang, kinoconnect sa artificial heart lung machine. Kasi kukunin yung dugo mo, alisin yung carbon dioxide, papalitan ng oxygen, ibabalik ngayon sa katawan mo.
2: Okay, so
17: meron tayo niyan dito sa ating bansa. Kung sakasakaling mangangailangan, wag naman sana.
2: Okay, pero meron sa bawat ospital?
17: Sa Lung Center at National Kidney Transplant Institute at sa malalaking pribadong ospital. At pwede rin ikumpirma rito, yung Research Institute Tropical Medicine ay may kakayahan kung sakali.
18: May bakuna na ho ba, Doc, sa hantavirus?
17: Noong 1990, ang Korea, sa pagsasaliksik nila, ay nagkaroon sila ng pagkakataon magkaroon ng bakuna. Pero ito ay sinasabi nila na pwedeng effective doon sa nagkakaroon ng renal syndrome, pero pwede rin naman maging protection laban sa pulmonary. Kaya lang, ito ay ginagamit naman sa Korea.
2: Okay. Ah, Korea lang. Kumbaga hindi pa approved
17: in China,
2: dito.
17: China meron din. Tapos nagsasaliksil, 1990 pa nila ginagamit eh. Ngayon, nag-upgrade sila, gumagawa sila ng bagong version, gagamit sila ng mRNA, katulad nung sa COVID.
2: Okay. So, let me kind of break down the headline, no? Ang sinasabi po ninyo, may banta sa Pilipinas na pwedeng makarating.
17: Hindi naman sa may banta makarating kasi na-quarantine na nila yung barko. Ito, person to person.
2: Mm-hmm.
17: Ngayon, yung hantavirus na alam natin, nakukuha sa daga. Ang sinasabi ko kanina ay, maaring meron ng nahawa sa atin, subalit hindi naman nagkakasakit. So, ang importante, parang general precautions, ay kailangan walang daga sa loob ng bahay. So, huwag kayong maglalagay doon halimbawa ng pagkain, hindi nyo natakpa kasi gagapangan nyo ng daga.
2: Pero sir, parati po, tayong, parati po tayong binabaha. At lahat ng tao nagsiswimming sa baha.
17: Mm-hmm.
2: Ang alam lang natin na delikado doon ay yung ihi ng daga na
17: leptospirosis ang sa atin.
2: Right.
17: Leptospirosis.
2: So, can't you get hantavirus from that? The same thing?
17: Yes, you can.
2: Oh.
17: Pero kung hindi ka ini-examine doon, malamang sa hindi, leptospirosis
2: ang ayun
17: paggagamot na gamit. Kaya nga ngayon, importante ang mga doktor kung magsuspecha po sila, ganito yung sintomas, tapos nalaman nila maraming daga halimbawa rin sa
18: lugar
17: at maring examine nila kung sila yung nagsususpecha na baka ito ay hantavirus. Sa ngayon, ang World Health Organization nagsabi na low risk sa maraming bansa ang hantavirus.
2: Maraming salamat, Dr. Tayag. Ang dami pa naming tanong, pero baka maimbitahan po namin kayo ulit.
17: Oh.
2: Thank you so much. Maraming salamat. Naku, hindi na natin natalaka yung online trolling.
18: May bukas
2: pa. May bukas pa. Yan ang aming motto dito sa Memo kasi ang usapan masyadong umiinit, ano? At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot.
18: At walang mga api kung di tayo magpapaapi.
2: Live sa Bilyonaryo News Channel at nakasimulcast sa Mellow 94.7 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Lunes hanggang Biyernes mula 7 hanggang 9 a.m. Ako po si Corina kasama si Willard Cheng. Hanggang bukas, ito ang Memo.
15: Wake up smarter. Wake up informed. On Mellow 947 BFM. At 7 a.m., it's Metro Morning with Willard Cheng. Your first look at the biggest stories. Delivered clear, credible, and right on time. And at 8 a.m., Corina Sanchez Rojas is back on radio with Memo. Sharp, fearless, straight to the point. News the way it should sound today.
18: Metro Morning, alas 7 ng umaga, mula Lunes hanggang Biyernes.
2: Kasunod niyan ang Memo ng alas 8.
15: Live day on the Bilyonaryo News Channel, simulcast on Abante and Mellow 947 BFM, Metro Morning, and Memo. Your new morning habit starts here on Mellow 947 BFM.
19: A mix of your favorites,

0: manood, makinig at manalo sa OMG! Oh my gosh! Tulong Abante! Tumutok lang sa mga programa ng Abante araw-araw at baka ikaw na ang maswerteng ka-Abante na makaakuha ng 500 pesos pang gas! Hintayin ang queue ng Anchor para makapag-register. I-text ang OMG space ang inyong pangalan at isend ito sa 0917-192-8511. Bago matapos ng show, bubunot ang Anchor ng isang maswerteng mananalo. Tatawagan ka namin on air at kailangan masagot mo ito on the spot. May itatanong ang anchor at kapag nasagot mo ito ng tama, iyon na ang 500 pesos! Oh my gosh! Tulong Abante! Ang promo na ito ay bukas sa lahat ng mga drivers. Isang pag-alalay mula sa Abante. Kasama mo!
1: On air and online, mellow947.com.

0: Mellow 947 BFM brings you At the Workplace. Clear your workspace, clear your mind. A tidy desk reduces visual noise and makes it easier to concentrate on work that matters. Clutter-free zones mean fewer distractions and quicker task starts. Productivity made practical. At the Workplace with Mellow 947 BFM.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Mellow time is 4:20.
1: That time check was brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by M. Luelier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities, on the go!
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Artrisin.
8: Para sa mga active adults, may Artrisin. Ang Artrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby!
8: Artrisin, get going! Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin!
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid Pero Pro!
14: Silimarin na, multivitamins pa!
13: Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro.
15: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Life is

0: Drink responsibly.
1: To mom with love, make this day more special with Novellino, my wine and only.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
5: Para sa mga active adults, my Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
5: Arthrosin, get going! Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Arthrosin!
7: Manood, makinig, at manalo sa OMG! Oh My Gas! Tulong Abante! Pumutok lang sa mga programa ng Abante araw-araw at baka ikaw na ang maswerteng ka-Abante na makaakuha ng 500 pesos pang gas! Hintayin ang queue ng Anchor para makapag-register. I-text ang OMG space ang inyong pangalan at isend ito sa 0917-192-8511. Bago matapos ang show, bubunot ang Anchor ng isang maswerteng mananalo. Tatawagan ka namin on air at kailangan masagot mo ito on the spot. May itatanong ang anchor at kapag nasagot mo ito ng tama, iyon na ang 500 pesos! Oh My Gas! Tulong Abante! Ang promo na ito ay bukas sa lahat ng mga drivers. Isang pag-alalay mula sa Abante. Kasama mo!
8: On May 9, Asia's diamond soul siren, Nina, takes the spotlight to celebrate the 20th anniversary of the phenomenal Nina Live album. Happening at the Newport Performing Arts Theater with guests Chris Lawrence, Thor, and Jay Durias. A night about her, for her, with her. Nina Double X. The anniversary celebration is a production of Echo Jam Entertainment and Synth X. Tickets available at www.ticketworld.com.ph. This event is presented by 94.7 Mellow.
1: A mix of your favorites.

0: The lingering effects of the flood control corruption controversy weighed on consumer sentiment and business and investment confidence. Second, delays in the passage and subsequent release of the 2026 national budget slowed the rollout of critical government programs and infrastructure projects, particularly in public construction. Third and foremost, the conflict in the Middle East, which escalated toward the end of February, triggered higher global oil prices and renewed supply chain pressures.
1: Matindi ang dagok ng iba't ibang issue sa ekonomiya, ang naitalang GDP growth pinakamahina matapos ang pandemya.
2: Habang nasa krisis ang mga Pilipino, ang mga direktor ng PSE sa bonus umano pumapaldo.
3: Kaya naman may mga bagong banat si VP Sara, may paalala rin siya sa mga kongresista sa harap ng impeachment vote sa Kamara. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Weakest in 5 years. Paglago ng ekonomiya bumagal sa 2.8% sa unang quarter ng taon. Foreign ministers ng ASEAN region nagtipon na sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit. Ang live update, tutukan. Biraw vindictive. VP Sara may paalala sa mga kongresista sa harap ng impeachment vote. Umano'y pambabato niya ng laptop sa abogado, totoo kaya? Tuloy ang impeachment proceedings. Petisyon ni Mance Carpio ibinasura ng korte. Leandro Leviste kinondena ng mga kapwa kongresista sa Batangas. Kumpanyang solar para sa bayan, kinasuha ng DOE. Hindi lang umano si Martin Romualdez. Iba pang opisyal, posible rin daw biktima ng blackmail. At Robert Downey Jr. binash ang social media influencers.

0: bagsak ang ekonomiya at lugi ang mga investor. Paldo naman daw sa bonus sa mga boss ng Philippine Stock Exchange. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ches Sulit.
1: Ilang milyong-milyong piso umano ang bonuses na natatanggap ng mga officer at director sa likod ng Philippine Stock Exchange. Sa kabilaya ng tila mahinang paggalaw ng stock market, una nang iniulat ng Billionaire.com ang nilalaman ng preliminary information statement ng PSE. Nakatanggap umano ang officers and directors nito ng kabuuang 112.3 million pesos in compensation noong 2025. Mas mataas kumpara sa 96.84 million pesos noong 2024. Tinatayang nasa higit 112.7 million pesos naman ang total annual compensation na matatanggap ng directors and officers para sa taong ito. Batay sa datos, bumaba ang sweldo ng high-ranking officials ng PSE, kasama ang CEO at president nito na si Ramon Monzon. Pero ang bonuses nila, tila dumoble pa. Nakatanggap ng 80.75 million pesos in salaries and bonuses noong 2025 ang 5 highest-paid officers ng PSE. Katumbas ito ng 7% na kanilang kabuuang net income. Umano'y pinakamataas na naitalang executive pay-to-profit ratio sa local markets. Mas mataas as umano ang compensation na ito by 128% kumpara noong 2017. Samantala, nasa 40% lamang ang itinaas ng net profit ng PSE sa parehong panahon. Una na ang sinabi ng isang investment expert, lugmok ang trading market ng bansa na mas pinalala pa ng epekto ng sigalot sa Middle East.
2: The emerging market has been marginalized and even our currencies has been hit. PSE is the worst performer now in ASEAN.
1: Noong 2025, halos dumoble ang revenue ng PSE mula 1.40 billion pesos hanggang sa 2.84 billion pesos. Kasunod ito ng consolidation ng PDS Holdings na nakadagdag sa fixed income trading, depository at registry revenues ng stock market. Pero ang net income nito halos di nagbago. Halos isang dekada nang pinapatakbo ni Monzon ang PSE. Matatanda ang bumagsak ng halos 20% ang PSE Index o PSEI sa nakalipas na 10 taon. Kasabay nito, mas marami na rin umano ang mga kumpanyang umaalis sa stock exchange kaysa sa mga IPO o mga bago nagpapalista. At hanggang ngayon, tila hirap pa rin ang traders na kumita mula sa merkado. Para sa agenda, Ches Sulit, Billionaire News Channel.
3: Touchdown, Lapu-Lapu City na ang ilang heads of state para sa ASEAN Summit 2026. Inaasahang sentro ng pagpupulong ang pagtugon ng rehiyon sa krisis sa Middle East. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy live mula sa Cebu. Mary Ann, ano na ang latest dyan?
4: Willard, dumating na sa Cebu ang mga matataas na leader mula ASEAN nations para sa ika-48 ASEAN Summit and Related Meetings. Kagabi, dumating na rin si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cebu.
5: Dumating ng Cebu ang Pangulo. Nilinaw nito na bibigyan ng pansin ang tatlong pangunahing prioridad sa ASEAN Summit. Ang seguridad sa enerhiya, food security at kaligtasan ng mamamayang ASEAN sa buong mundo. Ayon pa kay PBBM, papangunahan niya ang talakayan kung paano mapapalakas ng rehiyon ang paghahanda sa mga hamon at matiyak ang matatag na supply ng enerhiya. Sa unang araw ng 40th ASEAN Summit and Related Meeting sa Lapu-Lapu City, malinaw ang mensahe ng kalihim ng foreign affairs sa harap ng mga foreign ministers na ang pagtitipon ay nakatuon sa pagtugon ng ASEAN sa krisis sa Middle East at ang umiiral na prioridad ng bawat bansa, kabilang na ang usapang politika, ekonomiya at pagpapalakas sa mamamayan ng ASEAN.
6: As we convene today, we do so at a particularly consequential moment for our region. The ongoing crisis in the Middle East and its far-reaching repercussions, including the disruptions to energy flows, trade routes, food supply, chains and the welfare of our nationals, remind us the developments beyond our region can have immediate and profound effects on ASEAN. For ASEAN, which imports about 66% of its crude oil, this crisis meant significant increase in fuel and energy cost, which eventually led to higher prices for agricultural inputs.
5: Kasama na sa summit niyang araw si ASEAN Secretary General Cao Ki-moon. Samantala, bahagi ng ASEAN Week sa Cebu ang pagpapakilala sa mga micro, small and medium enterprises sa pamamagitan ng ASEAN Business Media Exchange. 7 mga gawa at produktong Cebu ang ibinida mula sa iba't ibang lungsod.

0: ng Cebu. Isa na rito ang hinablo ng Argao. Ang hablo na isang proseso ng handloom weaving na lumilikha ng mga telang ginagamit upang makagawa ng iba't ibang produkto. Maselan ang proseso ng paggawa gamit ang wooden handloom.
1: We hope to show to the world that our hand-woven products are as beautiful as those that we see in other ASEAN countries. You know, these are all made by women weavers. We also have beneficiary sewers and product finishers. And if you can see, ma'am, these products are hand-woven and at the same time, heart-woven.
2: Ng pagbubukas sa International Media Center ang Business Media Exchange. Nagsimula ng Mayo 6, matatapos na rin ito bukas. Millard?
3: Maraming salamat, Mary Ann Uy, nag-uulat ng live mula sa Cebu.
4: Nahaharap daw sa triple whammy ang bansa ayon kay VP Sara. Dismayado siya sa tugon ng gobyerno sa patong-patong na problema umano ng mga Pilipino. Yan ang agenda report ni Jill Sebandal.
5: Kahit nasa labas ng Pilipinas, patuloy ang pag-monitor ni Vice President Sara Duterte sa mga nangyayari sa bansa. Nakikiramay raw ang bise sa kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino na araw-araw humaharap sa hirap ng buhay. Ayon kay Duterte, masakit para sa kanya na makita ang maraming pamilya ang hindi sigurado kung saan kukuha ng panggastos para sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Giit pa niya base sa kanyang naging karanasan bilang alkalde at sa pakikipag-usap sa mga tao sa iba't ibang bahagi ng bansa, marami pa rin Pilipino ang hirap magkaroon ng maayos at patuloy na pagkakakitaan.
6: Nakikisa ako sa kanila sa pagkapaguran dahil sa kawalan ng direksyon ng gobyerno natin at masakit din sa akin na marami, syempre naging mayor din ako at marami din akong napuntahan na iba't ibang lugar sa Pilipinas.
5: Binigyang diin ng bise na responsibilidad ng gobyerno na tiyaking natutugunan ang mga pinakaimportanteng pangangailangan ng mamamayan.
6: Yung capacity o yung oportunidad ng mga tao na magkaroon ng pera, pambili ng water, paaral sa kanila ang undersecured at syempre, pakay, kuryente, tubig.
5: Mahalaga rin aniyang makalikha ng mas maraming oportunidad para magkaroon ng hanap buhay ang mga mamamayan upang masuportahan nila ang kanilang pamilya at mapag-aral ang kanilang mga anak. Para sa Agenda, Jill Sebandal, Bilyonario News Channel.
3: Magbase sa ebidensya at di chismis, ito ang hamon ni VP Sara sa mga kongresistang nagsusulong ng kanyang impeachment. Todo palag din ang bise sa intrigang nambabato raw siya ng laptop. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian.
7: Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration?
8: Hindi pa rin natatapos sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Anya, hindi dapat nila ibase ang kanilang boto sa impeachment case sa posibilidad ng umano'y pagiging vindictive ng bise kung siya ay mananalo bilang presidente.
7: Pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya.
9: Yes.
7: Meron ba ebidensya, mana? Nung final yung complaint, walang ebidensya at all yung nakalagay doon.
8: Pinabulaanan din ng bise ang kanya umanong pambabato ng laptop sa kanyang abogado o empleyado.
7: Never in the history sa aking trabaho ako natapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit.
8: Ang tinutukoy sa mga usap-usapan na nabato ng laptop, si Attorney Michael Poa, spokesperson ng defense team ni VP Sara. Una na nitong tinanggi ang issue sa panayam niya kay Corina Sanchez Rojas sa programang Memo ng Bilyonario News Channel.
9: To be honest, hindi ko...
4: You've never seen her meltdown?
9: No, I've never seen any sign of that temper whatsoever. Mm-hmm. No. Of course, she's very decisive. Never nang bato, never nanigaw.
8: Dagdag pa ng bise, basura din ang mga alegasyon na siya ay pro-China o mentally unstable. Pinapakalat lang daw ito sa social media para pumabor sa nais ng kanyang mga kalaban. May panibago rin siyang tirada sa administrasyon. Pagod na raw siya sa sistema nito na umaasa lang sa palagiang pamumudmud ng ayuda.
6: Kung totoo man yung suhulan para sa impeachment, it is better off used to help the struggling families. Kibisa ako sa kanila sa pagkapaguran dahil sa kawalan ng direksyon ng gobyerno.
8: Dagdag pa sa mga paratang ng bise, zero na raw ang kumpiyansa at interest ng foreign investor sa bansa. Bukod daw kasi sa hindi competitive ang Pilipinas, may korupsyon umano mula barangay level hanggang sa Office of the President. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
4: Kumpiyansa si House Justice Committee Member Congressman Terry Ridon na higit 215 na mga kongresista ang boboto para sa impeachment ni VP Sara. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinegundahan ni Ridon ang pahayag ni Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong na halos 200 na ang expected na mag-yes. Pero sa kabila nito, posible pa rin daw maantala ang botohan sa plenaryo. Sa dami po ng mga House of Representative members, maaari ho kayang madelay ito until, you know, maybe a day or two more days?
10: That is a possibility. So, syempre, it will be dependent on who would list up, no? On that particular day to raise manifestations, to make interpellation on the Justice Chair, the sponsor of the committee report. So, we will see po on a Monday how it will actually look like and how long it will actually take.
4: Naipadala na sa mga kongresista ang committee report sa impeachment case ni VP Sara. Laman ng 93 pages document ang mga basehan para patalsikin ang bise sa pwesto. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
11: On House Resolution number 989 and
12: tinabol sa huling sesyon ng Kamara ngayong Linggo ang pamimigay sa lahat ng mambabatas ng committee report kaugnay sa impeachment laban kay VP Sara. Kalakit nito ang resolusyon na naglalaman ng Articles of Impeachment. Base sa 93 pages committee report at resolusyon na nakuha ng Bilyonary News Channel, detalyado rin na inilatag ang mga ebidensya laban sa bise. Sa committee report, nakadetalya ang mga naging proseso ng pagdinig ng House Committee on Justice. Nakalista rin dito ang pangalan at ahensya na ipinasabihin ng komite. Nandito rin ang grounds for impeachment ng third and fourth complaint na tanging mga reklamong umusad patungo sa plenaryo. Apat ang laman ng Articles of Impeachment laban sa bise. Sa Article 1, tumutukoy ito sa pagkakasangkot umano ng bise sa graft and corruption at betrayal of public trust dahil sa hindi maipaliwanag na paggastos ng 612.5 million pesos na confidential funds. Sa Article 2, nakapaloob ang unexplained wealth ni VP Sara dahil sa hindi makatotohan ang pag-disclose niya ng kanyang salin. Ang pagbibigay naman ng monetary gift at bayad sa ilang opisyal ng DepEd, nalabag umano sa batas ang laman ng Article 3. At sa Article 4, nakatala ang reklamong grave threats laban sa bise dahil sa umunoy pagbabanta niya sa buhay ng first couple at former House Speaker Martin Romualdez. Ang mga dokumentong ito ang magiging batayan ng mga mambabatas sa kanilang boto. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
3: Ibinasura ng Quezon City RTC ang petisyon ni Attorney Man Scarpio na pahintuin ang impeachment proceedings laban sa kanyang asawa na si VP Sara. Bukod dito, tinabla rin ng korte ang hiling ni Carpio na writ of preliminary injunction laban kina House Speaker OGD, House Justice Committee Chair Jervil Luistro at BIR Commissioner Charlito Mendoza. Paliwanag ng korte, hindi maaaring makialam ang hukuman sa impeachment power ng Kamara. Una ng kunestyon ni Carpio ang pagsasabpina ng Justice Committee sa kanilang tax records.
4: Maaari pa rin makatakbo sa halalan si VP Sara kahit ma-impeach o mag-resign. Giit ni former Senate President Franklin Drilon, debatable pa kung maipapataw ang perpetual disqualification kung wala na sa pwesto ang pangalawang pangulo. Sa programang Memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi rin ni Drilon na malaki pa rin ang tsansa ni Duterte sa eleksyon dahil sa suporta ng publiko. So, what is the scenario if she resigns?
13: Okay, magandang tanong yan. What is the scenario if she resigns? Ano ba ang mangyayari? Alam mo, Corina, sa batas, may dalawang parusa ang impeachment kung ikaw ay maging guilty. Unang-una, papalisin ka sa iyong pwesto. At pangalawa, hindi ka na pwedeng pumasok sa gobyerno. So, number one, dismissal from office. Number two, perpetual disqualification from holding public office. Pag nag-resign si Vice, at ito'y theoretical lamang, ito po'y paliwanag. Pag nag-resign si Vice President Duterte, ang ibig sabihin, yung penalty na paalisin siya sa pwesto, eh, maging academic kasi umalis na eh. Ngunit, debatable kung pwede pang ituloy ang impeachment trial para i-impose ang penalty of perpetual disqualification from holding public office.
4: Hindi nagpapakampante ang mga residente ng Albay sa gitna ng aktibidad ng bulkang Mayon. Milyon-milyong piso na rin ang naitalang pinsala sa agri-sector. Yan ang agenda report ni Ryan Reloba ng Abante, live nag-uulat mula sa Legazpi, Albay. Ryan, kumusta na dyan?
14: Corina, sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkang Mayon, ang sektor ng agrikultura ang matinding napuruhan dahil sa mga abo at isa na dyan ang ginubatang Albay. Mistulang nilumpo ang malawak na taniman sa bayan ng ginubatang Albay dahil sa pagbagsak ng abo bunsod ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ganyan inilarawan ni Ginubatan Mayor Ann Gemma Onghoco dahil makapal na abo na kasi ang bumabalot sa mga bukurin na isang senyales na unti-unting pagkamatay ng kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Anya, umabot sa mahigit 2,100 hektarya ang lawak ng nasira dahil sa abo na nagkakahalaga ng mahigit 53 milyon pesos. Apektado ang nasa mahigit 2,100 na livestock farmers at 345 na mga magsasaka. Aminado ang alkalde na pahirapan sa kanila ang muling pagbangon dahil sa isang iglap ay nasira ang sektor ng agrikultura sa kanilang bayan.
15: Throughout ang bayan ng Ginubatan, parang binuhos na talaga lahat dito sa Ginubatan. Kaya kahit nga po sabihin natin na wala kaming mga evacuees, but still, very affected po ang bayan ng Ginubatan.
14: Isa na ang magsasaka na si Hector Blacada na labis na nangangamba sa tuwing nagpapakita ng pag-aalboroto ang bulkang Mayon. Anya, hindi nila maiiwasang matakot dahil nakasalalay sa ani ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at pinagkukunan na kita ng kanilang pamilya.
16: Siyempre, panalangin talaga yan naman pag hindi magtuloy-tuloy na magkumutok para hindi maipikto ng pagpamilya at pagsasaka.
14: Kaugnay niyan, sisimulan na ng Albay LGU ang pamamahagi ng tulong ayuda sa 6,411 na apektadong magsasaka sa Lunes. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, 10,000 pesos ang matatanggap na ayuda mula sa pamahalaan. Naglaan kasi ang DSWD ng 65 million pesos na pondo para rito. Anya, titiyakin naman ni Rosal na walang mangyayari na kahit anumang problema sa pamamahagi ng ayuda.
17: Sigurado tayo din naka-monitor ang agriculture office. Ako mismo, I can guarantee you na mga farmers doon mapupunta kasi na nag-validate tayo ng matagal.
14: Samantala, naglaan din ng dole ng 150 million pesos para sa tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged and Displaced Workers o TUPAD program. Samantala, Corina, patuloy naman din ang pamamahagi ng mga tulong sa iba't ibang evacuation center dito sa Albay. Sa datos ng DSWD, nakapagpamahagi na ng 100,257 na family food packs, 1,402 na ready-to-eat foods at 7,634 na non-food items. Ito ay mula sa 12 evacuation center dito sa Albay na may 1,132 na pamilya o katumbas ng 4,106 na individual at 26 na pamilya naman na nasa labas na evacuation center o katumbas naman ng 85 na individual. Balik sa iyo, Corina.
4: Okay, mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, Ryan Reloba ng Abante, nag-uulat live mula sa Legazpi, Albay. Later, Representative Martin Romualdez nagsalita na hinggil sa umano'y pangingikil ni PGMN founder Franco Mabanta. At 2 suspects sa viral road rage sa Bulacan, arestado. Susunod yan sa Agenda.

0: last place I want to go is a karaoke bar.
1: Really?
0: That's the last place I want to go. When I went to a karaoke, I failed. Every single... You know how they grade
1: you? Yes.
0: I failed.
2: So, itong ibang sports na dumating, mas accessible siya. Mas kaya siyang matutunan agad. And of course, we're talking about wellness. It's not always physical wellness. We have social wellness, mental wellness, psychological wellness. And because of the community, it's there.
3: If rejection comes, know that you will be victorious one day. Take it all in and be humble. Like Casey Kasem would say, reach for the stars and keep your feet up.
0: Casey Kasem!
4: Oh my God, Rod. Don't stop if that's who you are.
5: In my case, I think I tried to listen to the music first because I grew up as a singer. That's my first love. So I tried to listen to the music, memorize everything.
6: Check muna tayo ngayong Huwebes sa Elliptical Road, maluwag ang daloy ng mga sasakyan papuntang Cubao, Quezon City. Hindi apektado ang mahigit 30 Pilipino seafarer na nakasakay sa cruise ship na tinamaan ng hantavirus outbreak. Pero hindi pa raw sila maaaring umuwi. Alamin kung bakit sa agenda report ni Chill Emprido.
7: At walang tinamaan ng hantavirus. Ito ang tiniyak ng Department of Migrant Workers sa mga Pilipino. Matapos na payagang dumaong malapit sa Canary Island, ang cruise vessel na MV Honduras na naiulat na may kaso ng hantavirus. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, tanging mga pasahero lamang daw at hindi ang 38 mga Pilipinong tripulante ang afflicted ng nasabing virus.
8: Hindi lang ito simple OFW welfare case. This is a situation of a global concern, global scale. Nandiyan ang WHO, nandiyan ang mga pamahalaan ng mga nationalities involved on board. So the Spanish government also is involved. As I said, it's multidisciplinary sa side natin sa Pilipinas. Ang pinakamahalaga dito ay we are in contact with the seafarers on board through the manning agent and the ship owner.
7: Bagaman nagpahayag ng kagustuhan ng mga seafarer na umuwi na ng Pilipinas, komplikado pa rin ito sa ngayon, lalo pat hinihintay pa nila ang report kung paano na-establish o sumalang ang mga ito sa medical test.
8: Wala tayong information na ganon, but that doesn't mean na they did not go through some form of medical testing. Hindi lang natin alam pa yung detalye na yon. But these details will be uncovered in the next few days. We will just have to let the medical authorities and medical clearance procedures on medical clearances and protocols take shape, take effect.
7: Samantala, binabantayan rin ngayon ng DMW ang sitwasyon naman ng 7 Pilipinong tripulante na sakay ng container ship na San Antonio. Matapos ang naganap na land missile attack kung saan 3 rito ay critical ang kondisyon habang ang 4 naman ay nagtamo ng minor injury. Para sa agenda, Chilem Prido, Abante.
6: Arestado ang 23 suspects sa viral road rage sa Bulacan. Tukoy na rin ang armadong lalaki na naglabas ng baril sa video. Napag-alamang wala itong lisensya o LTOPF para magmay-ari ng baril. Naharap ang mga suspects sa kasong grave threat, trespass to dwelling at paglabag sa firearms law matapos umanong sugurin ang bahay ng kanilang nakagitgitan sa kalsada. No choice na raw ang ilang TNVS drivers kundi pumatol sa fixer system para sa renewal ng rehistro. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, inamin ni Laban TNVS President Jun De Leon na mas pinipili na lamang nilang magbayad ng 8,000-10,000 piso kesa matenga sa mabagal na pagpila buong araw sa proseso ng LTO.
9: Alam niyo po kung ang rehistro natin ay susundin yung tamang proseso at saka kung mabilis ang proseso sa LTO, baka po kukonti po ang kahagat sa ganitong sistema. Pero na amin din po namin, nakasalanan din po namin dahil minsan kasamahan namin ay tinatamad din. Kesa po matenga doon yung driver na magre-rehistro sa LTO ng mahabang oras, minamabuti pong maglagay na lang.
6: Ibinunyag din ni De Leon na may ilang fixer umano na mismong nasa loob ng ahensya.
9: Actually, hindi na po fixer yung iba eh. Kasi sa loob na mismo, magbabayad lang kami online. Tapos lalabas na rin po ang aming rehistro. Walang pagod, wala lahat. Pero medyo mataas po ang binabayaran.
6: Nasa 2 milyong pang Pilipino ang posibleng maghirap kapag tumagal pa ang krisis sa langis, kaya ang gobyerno double time na sa pag-abot ng ayuda sa mga pinaka-apektadong sektor. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
1: Hanggang May 20 na lang ang distribution ng cash relief assistance para sa mga public utility vehicle drivers sa buong bansa ayon sa Department of Social Welfare and Development. Pero dahil wala pa rin nakikitang katapusan ang gera sa Iran, nakaantabay daw ang DSWD sakaling humaba pa ang hidwaan at ang epekto nito sa mga Pilipino.
10: That's the commitment of the department to ensure that all cash relief assistance will be distributed before the end of May 20. That's our commitment doon po sa unified package for livelihoods, industry, food and transport.
1: Sa ilalim ng Uplift Committee na binuo ng executive para tugunan ang energy crisis, patuloy lang daw ang obserbasyon at pag-aaral nila ng options para matugunan ito. Base raw kasi sa pag-aaral ng DSWD, tinatayang madadagdagan ng nasa 2.5 milyong new poor ang bilang sa bansa kapag umabot hanggang Setyembre 2026 ang kasalukuyang krisis. Nang magsitaasan ng presyo ng krudo, ang transport sector daw ang pinaka-vulnerable, kaya dito nakatuon ang atensyon ng pamahalaan. Pero hindi lang daw ang sektor ang inaalalayan ng ahensya dahil marami namang programa ang DSWD para sa vulnerable sectors. As of May 7, nasa 6 na bilyong piso na ang naipamahaging ayuda sa nasa 1.2 million drivers. Kabilang narito ang TNVS riders, UV, jeepney at tricycle drivers. Mayroon pang 800 to 900,000 drivers nationwide at sa numerong ito, 230,000 ay mula sa Metro Manila. Hanggang May 20, wala pa raw aasahan na digitized payouts dahil nasa procurement stage pa raw ang ahensya. Ibig sabihin, wala pang e-wallet provider ang naa-awarda ng kontrata pero pagtitiyak nila, hindi na raw mauulit ang abiriya sa listahan ng mga rider. Para sa mga susunod na distribution kasi, ang transportation network companies na ang magsiset ng date at venue. Darating na lang daw ang DSWD para ipamahagi ang ayuda dahil na-cross-check na raw ang lahat ng listahan.
10: Yan po ay sumailalim sa data cleansing, the duplication process, and we were able to arrive at a reconciled list. Ngayon po, ang sabi natin, taming nabanggit ni Director Dayan, nagkaroon nga tayo ng clean room. So the objective of that is to make sure that na-reconcile natin yung mga list, natanggal na natin yung mga duplicates, natanggal na natin yung mga erroneous entries.
1: Kung dumiretso raw kasi ang DSWD sa pag-top up ng e-wallets o digitized payout without the manual checking, nasa 2.7 billion pesos ang tinataya nilang nawala sa gobyerno dahil sa doble-dobleng pangalan. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
11: Nakahanap ng kakampi si Executive Secretary Ralph Recto sa Kamara. Bukod sa kanyang anak, dinepensahan din siya ng mga kababayang kongresista laban sa mga aligasyon ni Congressman Leandro Leviste. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
12: Isa laban sa lahat. Ganito na ang takbo ng tila teleserye sa pagitan ng Leviste at Recto dahil hindi na lang pamilya Recto ang katapat ni Representative Leandro Leviste. Ngayong araw, naghain ng resolusyon sa Kamara ang lahat ng kasamahang kongresista ni Leviste sa Batangas. Ito ay para kundinahin ang naging privilege speech ni Leviste noong Martes sa Kamara, kung saan binato niya ng maanghang na aligasyon sa Executive Secretary Ralph Recto at Governor Vilma Santos. Ang mga pumirma sa resolusyon ay sina Batangas Representative Brian Recto ng 6th District, Representative Amado Carlos Bolila IV ng 4th District, Congressman King George Colyantes ng 3rd District, Congresswoman Beverly Rose Dimacuha ng 5th District at Representative Jervy Luistro ng 2nd District. Ayon sa limang mambabatas, walang basihan, malisyoso at irresponsable ang mga bintang ni Leviste. Sinisira rin daw ni Leviste ang matagal ng record ng mga rekto sa kanilang paglilingkod na umabot na ng dekadekada. Kaya ang panawagan nila sa Kamara, kundinahin ang mga aksyon ni Leviste. Wala pang sagot si Leviste sa lahat ng mga aligasyon sa kanya. Pero gusto niyang masagot kung gumastos ba si Congressman Garjola sa kampanya ni Ate V dahil hindi naman raw ito itinanggi sa resolusyon. Maliban dito, may reklamo rin kinaharap si Leviste sa Department of Justice. Ito matapos magsampa ng reklamo ang Department of Energy laban sa mga opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation, ang kumpanyang naiuugnay rin kay Leviste. Dahil umano ito sa hindi nila pagsusupply ng kuryente sa mga liblib na lugar kahit pa 7 taon na matapos silang mabigyan ng prangkisa. Ayon kay DOE Secretary Sharon Green, walang records na nag-apply ang SPSB ng permit, lisensya at regulatory approval para magampanan ang kanilang obligasyon. Ayon kay Leviste, sa media pa lang niya nakita ang mga reklamo at para sa kanya, mahina ito. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
6: Dinagustuhan ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang privileged speech ni Congressman Leandro Leviste. Bagaman maganda raw ang pagkontra sa korupsyon, dapat gawin pa rin ito ng may respeto sa House Rules. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, paalala ni Defensor na di dapat magparatang ng walang matibay na batayan.
13: Let's go back to the political disruptors.
14: Ang magsalita laban sa korupsyon, magsalita laban sa vote buying, maganda yon. And dapat hindi pinipigilan yon. But if you do that inside plenary, in session, na wala ka man lang observance of any code of conduct, that's totally unparliamentary. You can speak whatever you want to say outside Congress.
13: Right.
14: Pero like what happened to Leandro, pabor ako sa kanya magsalita ka laban sa korupsyon basta totoo yung sinasabi mo. But to accuse randomly everyone in session that they are involved in
13: that's
14: vote
13: not random
14: buying,
13: anymore. Everyone
14: that's
13: is
14: not,
13: involved
14: that's
13: anymore.
14: Not right. Oh. Hindi unparliamentary yun at dapat di natin gawin yun.
6: Pinalagal ng kampo ni former Speaker Martin Romualdez ang depensa ng PGMN sa 350 million peso extortion case. Giit ni Romualdez, hindi ito usapin ng press freedom, kundi extortion. At ginawa lang daw niya ang tama sa paglapit sa mga otoridad. Hamon nila sa network, ilabas ang anumang alegasyon at huwag ito gawing kapalit ng pera. Samantala, matapos maaresto, nailipat na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City si PGMN founder Franco Mabanta. But wait, there's more. Matapos mabuking ang umano'y pangingikil ni PGMN founder Franco Mabanta kay Congressman Martin Romualdez, tila may iba pa raw na opisyal ang posibleng biktima ng pamba-blackmail. Narito ang agenda report ni John Reese Calata ng Abante.
15: Hindi lang si dating House Speaker Martin Romualdez ang posibleng target ng pamba-blackmail. Kinumpirma kasi ng National Bureau of Investigation na may iba pang mga opisyal ng pamahalaan at private personalities na nagparamdam na sa kanila na posible ring biktima ng pamba-blackmail. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng PGMN founder na si Franco Mabanta at ilang pang mga kasamahan nito dahil sa pangingikil umano kay Romualdez sa halagang 350 million pesos para raw hindi ilabas ang isang video na nagdadawit umano sa dating leader ng Kamara sa maanomalyang flood control scandal. Gayunman, tumanggi si NBI Director Melvin Matibag na idetalye kung sino-sino na ang lumapit na opisyal ng pamahalaan sa kanila.
16: Wala naman diretsyong nagsabi na na-blackmail sila, but from the looks of it, parang yun yung gusto ng direction. Either yung sa kalaban nila sa politika, doon kumampi kasi may ganun na pag-uusap, or sila mismo, hindi sila pumayag pumunta roon. Yeah, malaking bagay po to after we open yung kanila mga gadgets, we will see it.
15: Ayon sa NBI Director, nag-apply na sila ng cyber warrant ngayong araw para mabuksan ang gadgets ni Namabanta para malaman kung may iba pang tinakot o kinikila ng PGMN bukod kay Romualdez. Makatutulong din anya ang pagbubukas sa gadgets ni Namabanta upang matukoy kung may iba pang sangkot sa umano'y extortion sa dating leader ng Kamara. Samantala, dahil sa kaso ni Mabanta, isinusulong na rin ng NBI sa Kongreso ang pag-regulate sa social media sa aspeto ng journalism.
16: Immediate po yun. We already instructed our people to prepare a draft bill on this one, and they've been talking to some of the members of the House of Representatives para po maitulak tong batas ito. This is for your protection. Protection of the real mass media. Hindi po para gamitin na ito.
15: Nilinaw ni Matibag na ang pagsusulong sa panukala ay hindi upang bawasan o pagbawalan ng ilang media outfits, kundi upang magkaroon ng sapat na panuntunan para sa mga ito. Para sa Agenda, John Riz Galata, Abante.
17: Mula sa pagiging social media architect ni PBBM hanggang sa pagiging sentro ng isang multi-million extortion scandal. Sino nga ba si Franco Mabanta? At paano nauwi sa mali-maletang pera ang kanyang impluensya? Narito ang Agenda Report ni Joash Malimban.
18: Siyempre, tanong lang, bakit nandun si Mabanta? At kung walang extortion na nangyari, bakit nandun yung mali-maletang pera na nagkakahalaga di umano ng 75 million?
19: Ito ang hamon ni UP Journalism Professor Danilo Araw sa pamunuan ng Peanut Gallery Media Network o PGMN matapos ang naging pag-aresto sa CEO and founder nito na si Franco Mabanta at apat pang iba. Base kasi sa ulat ng NBI, bandang 5:30 p.m. noong Martes, nakipagpulong pa sa Manila Peninsula Hotel sa Makati si Mabanta sa mga undercover agent na nagpakilala bilang representatives ni former House Speaker Martin Romualdez. Dito raw inutusan ni Mabanta ang mga ahente na i-deliver na lang sa Valle Verde Club sa Pasig City ang pera. Isang Jardine Cristiano Serrano at Franco Jose Gallardo ang tumanggap ng mga maleta. Dito na sila sinundan ng NBI papunta sa isang function room sa loob ng Valle Verde Club kung saan natagpuan si Mabanta ang isa pang PGMN founder na si John Alexander Gomez at isa pang businessman na si Erickson Pacaba. Bagaman hindi parte ng board members ng PGMN, spotted si Pacaba sa 2026 kickoff party ng media platform base sa Facebook post nito. Isang kilalang social media operator si Mabanta bago pa niya itayo ang PGMN. Noong 2018, kinuha siya ni Nooy former Senator Bongbong Marcos para maging bahagi ng kanyang social media team. Dito sinimula ni PBBM ang paglalabas ng kanyang weekly vlogs na isa sa mga nagtaguyod ng kanyang social media presence matapos siyang matalo sa vice presidential race noong 2016. Kita rin sa isang 2018 post na dumalo sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos sa birthday ni Mabanta. Tito Bongbong at Tita Liza pa ang tawag nito sa dalawa. Hanggang sa 2022 presidential campaign ng Pangulo, isa si Mabanta sa key figures ng social media campaign ni PBBM. Pero sa isang FB post ng PGMN noong December 2025, inilahad ni Mabanta na tila nagkaroon ng fallout sa pagitan niya at ng Pangulo. Hindi raw siya impressed sa naging performance nito sa nakalipas na 3 taon. Pero on a personal level, nakikita niya pa rin daw ang kanyang sarili bilang kaibigan ng Pangulo. Sa kabila nito, nananatili ang suporta ni Mabanta sa pamilyang Duterte. Kilala si Mabanta bilang isa sa staunch defenders ng pamilya mula pa noong panahon ni former President Rodrigo Duterte. Naging parte rin siya ng grupo ng mga pinakaprominenteng Duterte-aligned vloggers kasama sina Thinking Pinoy, Mocha Uson at Darwin Cañete bago ang Uniteam breakup. Itinayo niya ang Peanut Gallery Media Incorporated noong 2024 at nag-ooperate sa pangalang Peanut Gallery Media Network. Ayon sa mga dokumento nito, sa Securities and Exchange Commission, siya ang tumatayong chairman at presidente ng kumpanya, habang hawak ang 75.50% shares nito. Sa latest general information sheet ng kumpanya, 3.50% naman ang hawak ng isa pang inaresto na si Gomez. Nakilala ang PGMN sa commentaries at heavily opinionated and analytical content nito na ipinapakilala nila bilang bagong muka ng pamamahayag. At sa kanilang spills na itinayo raw nilang kumpanya ng walang backers, heavy funding at mali-maletang pera. Kabilang sa mga kilalang anchor nito ang ilang prominenteng Duterte-aligned personalities tulad ni na Attorney Rowena Guanzon at former PACC Chairman Greco Bellica. Kasama pa sa hanay ng kanilang anchors ang artistang si Edu Manzano, automotive journalist James Dikin, retired ONE Championship star Brandon Vera, at lawyer vlogger na si Attorney Regal Oliva. Deactivated naman na ang Facebook account ng lead anchor nila na si CJ Hero matapos maibalita ang nangyaring pag-aresto. Ayon kasi sa complaint affidavit ng kampo ni Romualdez, kabilang si Hero sa mga respondent. Siya raw ang host sa two-part video expose na magdidiin sa mambabatas, dahilan kung bakit ito umano tinangkang kikilan ng 300 milyong piso. Nagpadala pa raw ang kampo ni Mabanta ng isang 3-minute teaser para patunayan ang video na ito. Para kay former Quezon City Congressman Marvin Rillo, tila vindication ang nangyari. Sa isang Facebook post, sinabi nito na palinaw ng palinaw niya ang issue sa taong nanira at nag-akusa raw sa kanya ng maling impormasyon. Matatandaan kasing naghain ng cyber libel complaint si Rillo laban kay Hero matapos ang sunod-sunod na umano'y corruption stories laban sa kanya. Nanindigan din si Bicol Saro Partilis Representative Terry Ridon na hindi press freedom issue ang nangyaring insidente, lalo na't mayroon daw alleged extortion attempt. Matatandaan na si Ridon ang naghain ng resolusyon sa Kamara para tingnan ang alleged disinformation activities ng kumpanya.
20: Alam mo tayong debate na dapat government should, you know, ensure that rising electricity costs are contained. No? Pero mahirap po to unleash content kasi na hindi ho nakabate sa katotohanan. And ang problema ho kasi PGMN platform, particular content creator na nagpakita po ng magkaibang Meralco bills supposedly to rage bait viewers. No?
19: Isa sa mga central message ng PGMN ang pagsusulong ng anilay free speech ng kanilang mga anchor. Sa kabila ng pagpapakilala bilang journalists, hayag na nagpakita ng suporta ang PGMN owners sa mga kandidato na kanilang sinuportahan noong 2025. Sa isang Facebook post, ipinakita rito na malaki ang naging suporta ng PGMN kay Manila Mayor Isko Moreno. Ilocos Congresswoman Richelle Singson, ang kalaban ni Rillo na si Congressman Bong Suntay, at Senator Rodante Marculeta. Wala pang pahayag ang mga nasabing politiko sa kasalukuyan. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
11: Tila nag-celebrate ang filmmaker na si Quark Henares sa pag-aresto ng NBI ni alleged extortionist Franco Mabanta. Sa kanyang ex-post, sinabi ni Henares na di niya inaasahang magkakaroon ng konklusyon ang kanyang 2017 Facebook post. Anya sa followers, "We did it!" Tungkol lang po sa umano'y hate groups laban sa isang tao na pinaniniwalaang si Mabanta.

0: commentaries while you sip your coffee.
1: Somebody tells me something that's not logical, it comes out naturally that you ask the right questions, I guess.
0: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Weekdays, 8 a.m. on BNC, the Billionario News Channel. Three shows, one destination. Your best life starts strong with
1: Wellness is Wealth.
0: Because your health is your greatest investment. Then step out and explore with
1: Go Rampa with me.
0: Flavor and unforgettable experiences. And level up your lifestyle with Mateo G, where success and real talk come together. Wellness, adventure, inspiration, where living well is everything.
2: Tabang kompensasyon ang panawagan ng mga guro sa DepEd kaugnay ng aral program. Bagaman sang-ayon daw sila na dapat tugunan ang learning crisis sa bansa, hindi raw dapat ito nakapasan lang sa mga guro. Sagot ng DepEd, may sapat na pondo na sa taong ito. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
3: Kung mga estudyante, busy mag-swimming o magbakasyon ngayong summer, ang ilang guro tulad ni Teacher Erlinda Alfonso, alas 6 na ng gabi, nasa school pa rin. Busy pa kasi siya sa pagpiprint ng learning materials para sa unang araw ng aral program summer session na opisyal na nagsimula kahapon. Isa siya sa mga public school teacher na napilitang sumalo ng tutoring responsibilities para sa Academic Recovery and Accessible Learning o aral program ng Department of Education. Parte ito ng learning recovery initiatives ng DepEd kasunod ng nangyayaring learning crisis sa bansa. Layo ng programa na ipasailalim ang mga piling mag-aaral sa remedial at tutoring sessions para punan ang kakulangan nila ng sapat na kaalaman sa ilang subjects tulad ng mathematics at language o reading. Dahil magkakaroon ng tutorial sessions, ipinangako raw ng DepEd sa mga guro na hindi ito dagdag na trabaho dahil kukuha raw ng mga para-teacher o tutors na hindi empleyado ng DepEd. August 2025, inimplementa ang programa. Pero simulat sa pool, ang mga public school teacher na raw tulad ni Teacher Erlinda, ang sumalo ng responsibilidad dahil kaunti lang ang nakuhang para teachers at external tutors ng DepEd. Ibig sabihin, extended ng 1 to 2 school hours ang trabaho ng mga guro para magturo sa mga estudyanteng nasa ilalim ng programa. Salo rin daw ng marami ang pagpiprint ng sariling learning materials dahil soft copy lang daw ang naiprovide ng DepEd.
4: Sabi nga natin, dapat nagpapahinga kami sa mga buwan na ito para magkaroon kami ng lakas sa susunod na school year. Eh, hindi naman namin pwedeng pabayaan yung mga estudyante na gusto talagang matuto. So, ayaw namin kung tutusin. Dahil yun na lang yung bakasyon namin eh. Pero wala kaming choice. Sabi nga nila, sa haba-haba man daw ng prosesyon, sa teacher pa rin ang bagsak ng aral program.
3: Nitong Abril, nagsagawa ng pagdinig ang House Committee on Basic Education and Culture kung saan bahagyang natalakay ang aral program. Dito, siniguro raw ng DepEd kay Committee Chairperson Roman Romulo na iba na ang magiging takbo ng programa at hindi na raw public school teachers ang sasalo sa aral program.
5: Yung aral program is not you, ah. Aral program are mentors.
6: Sa reality, teacher, naman po talaga
5: for this part, iibahin na, yun ang plano nila. But hindi rin ako agree sa aral dito, pero sinabi niya kasi ni Asik Janier na hindi raw teachers.
3: Pero paglilinaw ni DepEd Undersecretary Carmela Oracion, tila mali raw ang naging interpretation sa programa.
7: Ang sinabi niya, hindi tuturuan ng teacher ang sarili niyang mag-aaral. No, yung the teacher himself or herself will not tutor the child where the child from his or her own English class or advisory class, parang ganon.
3: Ayon sa DepEd, target last year na magkaroon ng 443,000 tutors. Layon daw nito na bawat guro mayroon lang 10 hanggang 15 estudyanteng tuturuan. Out of the 443,000, 27,000 lang daw ang nakuhang external tutors sa buong bansa last school year. Marami raw possible factors dito. Pero para kay Yusek Oracion, hindi naman daw target ng kagawaran ang 100% external tutors.
7: As a teacher, parang meron din sa iyong pagnanais na ikaw yung mag-handle nung sarili mong bata, no? Meron din ganyan. So, I can imagine that in many places, in many schools in our country, there are also teachers who desire to be the ones tutoring, helping out their own learners.
3: Dagdag pa ni Yusek Oracion, kasalukuyang dumadaan

0: sa isang learning crisis ang bansa at kinakailangan umanong magtulungan, hindi lang ng mga guro, kundi pati na rin ng mga magulang at komunidad para masolusyunan ito. Paglilinaw naman ng Alliance of Concerned Teachers, wala silang tutol sa mga programa ng pamahalaan para solusyunan ang learning crisis sa bansa. Pero panawagan daw nila sa gobyerno, mabigyan sana ng karampatang kompensasyon ang mga guro tulad ng allowance. Bagaman sinabi ni Yusik Orasyon na mayroon daw sistema ng overload pay para sa mga guro, marami pa rin daw kasi ang service credits lang ang nakukuha.
1: Hindi naman kami talaga totally disagree sa anumang learning recovery kasi kita namin talaga yung inabot nung learning crisis natin, nung learning gap sa mga bata. Pero hindi talaga natin ito masosolusyonan kapag yung burden laging nasa teacher. Willing naman kaming tumulong pero hindi sana makompromiso no yung welfare din ng teacher.
0: Ayon sa DepEd, rolled out ng 8.9 billion pesos na pondo para sa aral program ngayong taon. Kasama rito ang pondo para sa printing ng mga learning materials na ibinababa umano sa mga region at division offices. Pati na rin ang pondo pambayad at pang-train sa mga makukuhang para teachers and external tutors. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
2: Sumuko at nagsorry ng suspect sa panibagong gas and run sa Quezon City, hindi daw niya sinasadya ang nangyari. Ang detalye sa Agenda Report ni Edwin Balasa ng Abante.
3: Isa na namang gas and run incident ang nag-viral sa social media. Sa pagkakataong ito sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Agad namang sumuko ang suspect na ayon kay QCPD Project 6, Station Commander Police Lieutenant Colonel Brian Pajarillo, natunton sa koordinasyon sa LTO. Humingi ng paumanhin ang driver sa pampatendant. Nataranta lang daw siya dahil nag-away sila ng kanyang misis noon at may sakit pa umano ang kanilang anak. Nauunawaan naman daw ng pampatendant ang rason ng motorista. Pero tuloy daw ang pagsasampa niya ng kaso dahil na-trauma siya sa kanyang ginawa lalo't bago pa lang siya sa trabaho. Handa naman daw ang motorista na bayaran ang 1,500 pesos na halaga ng gasolina na kanilang tinakbuhan. Sa panig ng PNP, hindi rin dapat palagpasin ang ginawa ng motorista.
4: Bagamat tinanggap po na gasoline stations ang attendant, yung kanya pong pag-apologize, yung kaso naman po ay mananatili.
3: Bukod sa gas and run incident na pag-alaman na dati ng sangkotang motorista sa insidente ng reckless driving noong October 2025, kaya posibleng tanggalan din siya ng lisensya. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Abante.
5: May nare-receive daw na death threat si Marina Summers following her hosting stint sa Miss Universe Philippines 2026. Marina says while she understands na magkaka-resistance sa kanyang pag-host, she did not expect the violent, alarming amount of transphobia and hate. She also defended her fellow drag queen, Angel Galang, sa kabila ng criticisms nito sa kanya. Marina points out while she was hurt by her statements, she does not condone any hurtful and hateful words also being thrown at her. She and Angel daw were able to resolve things privately. Si Marina ang first trans woman to host the pageant's coronation night. Ngiting tapos na ang legal drama. All smiles sina Blake Lively and Ryan Reynolds sa bagong selfie sa Instagram. This was posted a day after Blake reached a shocking settlement in her lawsuit against Justin Baldoni. December 2024 nang inaccused ni Blake ng sexual harassment ang kanyang It Ends With Us co-star. That particular claim was recently dismissed, but her other allegations, include retaliation, were allowed to proceed. The trial was supposed to take place on May 18. Jane Fonda is mourning the death of her ex-husband, Ted Turner. Sa lengthy tribute on Instagram, Fonda recalled how Turner would take care of her and give her confidence. The actress also described Turner as gloriously handsome, competitive, and challenging. But she is always up daw for a challenge, and with him, it was always worth it. Dagdag niya, she loved Turner with all her heart. They were married from 1991 to 2001. Turner passed away at the age of 87, about 8 years since he had revealed that he had Lewy body dementia. Kilala siya for pioneering the modern 24-hour news cycle when he launched CNN. Mexican armies get a glimpse of BTS ahead of their 3-day concert. Susunod yan sa agenda.

0: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
1: For future, but it doesn't mean bumalik na sa kaban ng bayan.
2: This is a movement against corrupt officials and to ensure that there's justice done.
3: Just show your salin and then afterwards, wala na, no?
0: Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
4: Apogado Thursday,
2: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
0: The Philippines is moving fast, and so are we. Billionario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond, Billionario News Channel.
5: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, mabigat ang daloy ng traffic sa northbound lane. Maluwag naman sa southbound.
6: Palabas kung tawagin ni Senador Rodante Marcoleta ang alegasyong may 500 million peso allocable umano siya sa iniwang handwritten note ni late Public Works Secretary Maria Catalina Cabral. Unang pinalutang ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang nasabing impormasyon. Narito ang agenda report ni Hannah T.
7: Walang sapat na konteksto para kay Senator Rodante Marcoleta ang mga akusasyon sa kanya ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Isiniwalat kasi ni Lacson ang umano'y 500 million peso worth of allocables para kay Marcoleta base sa handwritten notes ni dating late Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Para kay Marcoleta, hindi raw lubusang inilantad sa publiko ang nasabing akusasyon.
8: Putol, hindi buo, walang sapat na konteksto. At tila ba'y tumutukoy sa representasyong ito bilang humihingi ng mga proyektong katumbas ng 500? Whether it's 500 billion, 500 million, or 500,000. The big document tells a narrative that a certain Kong Marcoleta has this 500 allocation for the DPWH.
7: Hindi pa sa ngayon iimbestigahan si Marcoleta at bagamat hindi otomatikong illegal ang allocables, sinabi ni Lacson na kung ang projects ng mga ito ay matutuklasang substandard o ghost, saka na ito magiging issue. Isa rin sa paratang ni Lacson ang umano'y Bukulan kung saan sangkot umano si Marcoleta at iba pang mga taga-kamara nang i-confirm sa Commission on Appointments sinuoy DPWH Secretary Manuel Bunoan. Si Marcoleta ang nuoy chair ng CA Public Works Committee.
8: Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin.
7: Palabas ito kung tawagin ni Marcoleta at pailalim na pag-atake umano. Sisiyasatin daw ng Senate Blue Ribbon Committee ang project sa allocables ng mga mababatas at i-verify nila ang flood control projects sa Visayas at Mindanao para makita kung gaano ka-widespread ang korupsyon. Nakabalik naman na sa Senate premises si Curly Descaya matapos pagamutin ang problema sa balikat nitong nakaraang linggo. Tanging si Descaya na lang ang nasa Senate custody matapos mailipat sa kusudiya ng ibang mga otoridad ang iba pang flood control scandal whistleblowers. Nasa humigit kumulang 7 buwan na siyang nakadetain sa Senado matapos i-contempt dahil sa hindi nito pag-cooperate sa Blue Ribbon. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel.
6: At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
9: Tingi kasalukuyang nagpapaulan ng low pressure area sa maraming lugar sa ating bansa. Huling namataan ng LPA kaninang alas 3 po ng hapon sa coastal waters ng Picong, Lanao del Sur dito po sa may Moro Gulf at posibleng tumawid ng LPA dito sa may Zamboanga Peninsula sa mga susunod na oras hanggang malusaw dito sa may Sulusi bukas ng umaga. Samantala, patuloy ang paglapit ni Tropical Storm Hagupit, international name po ito, sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo, higit 1,800 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao at may taglay na nahangin na 65 kilometers per hour. Ayon sa latest track ng PAGASA, posibleng pumasok ang bagyo Biyernes ng gabi o Sabado ng madaling araw at bibigyan ng local nimpo na Kaloy yung magiging pangatlong bagyo for 2026. Mula Sabado, kikilos ang bagyo pahilagang kanluran sa direksyon ng Samar Island at Bicol Region. However, base po sa latest track ng pag-asa, posible ding humina ang bagyo simula Lunes habang binabagtas ang hindi kainitang Philippine Sea. Kaweather, magbabago pa ang track at intensity ng bagyong tatawaging Kaloy, kaya patuloy na magantabay sa advisories ng ahensya. Dahil naman sa easterlies, nakapagtala pa rin ang mapanganib na heat indices ngayong Huwebes ang maraming lugar sa Luzon at Western Visayas. Kabilang na ang Dagupan, Pangasinan and Batac, Ilocos Norte hanggang 44 degrees. Maraming lugar pa hanggang 42 to 43 degrees Celsius. At bukas naman, araw ng Biyernes, posible pa rin po hanggang 45 degrees Celsius sa may Aparik, Cagayan, 44 degrees sa may Dagupan City and Batac, Ilocos Norte, habang dito naman sa may Quezon City, posible bukas hanggang 40 degrees Celsius ang maramdamang init ng ating katawan. Kaya naman, payo pa rin ang pag-asa, gawin na lamang po ang mabibigat na gawain bago mag-alas 10 sa umaga at pagkatapos ng alas 4 ng hapon para maiwasan ang sintomas ng heatstroke gaya ng pagkahilo o panghihina. Sa weather forecast ng pag-asa bukas, May 8 sa Luzon, asahan pa rin po ang maaliwalas na kalangitan, ngunit mainit na panahon sa maraming lugar pa rin sa maghapon dahil sa easterlies except for some areas kagaya nitong Mindoro provinces, Quezon and Aurora, possible pa rin yung mga isolated thunderstorms. Kaya huwag pa rin kalimutan ng payong, sombrero at tubig kung lalabas ang bahay sa tanghali. Bukas ang umaga, posible nang malusaw ang LPA sa May Sulusi, subalit meron pa rin aasahang light to moderate rain sa umaga at tanghali dahil sa easterlies, particularly sa halos buong Palawan, gayon din sa May Caraga Region and Davao Oriental, habang pagsapit ng hapon, may aasahan pang ulan, ito sa may southern portion ng Palawan, halos buong Mindanao at Eastern Visayas, kaya posible po ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar. Habang sa natitirang bahagi po ng Visayas, mababawasan po yung mga pag-ulan at posible na lamang ang mga saglit na pagkulimlim tuwing hapon o gabi. At yan muna napapanahong balita ngayong Huwebes. Ako po inyong ka-weather Benison Estarea na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
10: Feel na ang BTS phenomenon in Mexico. The global superstars met with President Claudia Sheinbaum sa National Palace. After their meeting, they appeared sa balcony to greet around 50,000 fans na nag-gather outside. RM and V even greeted the crowd in Spanish. This comes ahead of the group's 3-day concert sa Mexico. Hindi pa man nagsisimula ang shows, ini-encourage na agad ni Sheinbaum ang grupo to return next year. Ito, gusto to ni Corina. A major win for dog lovers. About 1,500 beagles na destined sana for lab research ang inirelease mula sa isang Wisconsin-based farm with the help of rescue groups.
11: Activists with my organization, Direct Action Everywhere, first investigated Ridgeland Farms back in 2017, and we've been campaigning, there's been court cases over the years, and many organizations involved in these efforts, and so it's just amazing to see that it's all come to this moment where the dogs are finally getting out and experiencing all of this love and joy and freedom. We didn't know if this moment would ever come, and it's just so beautiful to see this and be a part of it.
10: The first 300 pups were already released last Friday, while the last remaining dogs will be placed in rescue centers. After 6 decades of breeding, the facility is also set to surrender its license by July. Good news yun.
12: Good news
10: yun. Dalawa.
12: Very. Oo. Pero sa bawat good news tungkol sa mga hayop, meron ding bad, no?
10: Sa mga hayop.
12: Sa mga hayop. Hindi yung hayop na dalawa lang ang paa nakatayo, ha? Yung hayop na apat ang legs.
10: Oo.
12: There's always good and bad, pero ganun talaga.
13: Na hayop.
12: Ha? O na hayop. Ganun talaga. When you love, you have to be ready to be hurt.
10: Ouch.
12: When you love, there is pain. O, hindi ba?
10: Maganda yun. Walang hashtag ngayon si Willard.
14: Love guru.
12: Love guru. Oo nga.
13: When you laugh, you cry.
12: Oo.
10: Ay, wow.
13: When you're happy, you're sad.
12: Oo nga. Pero teka
13: ang swerte.
12: Darating sa tamang
10: panahon.
12: Okay. O, nagulat ka ba na si VP Sara ay pwede pa rin tumakbo.
13: Ah, sabi ni ano, no? Senator,
12: Senator Dilon. Oo, mm-hmm. Pwede pa rin siyang tumakbo kung ilalaban sa Korte Suprema despite impeachment.
13: Mm-hmm. Mm-hmm.
12: 'Di ba? Kasi nga naman 'di ba, Willard, yung kausap natin kahapon ba 'yon? Kahapon, oo. Iba yung political exercise from another branch of government, which is judicial. Oh, ayan. So iba ang desisyon sa korte.
15: Unprecedented kasi yan kung mangyayari, no?
12: Yeah. Yes.
15: Never pa nangyari.
12: Kung
15: so test case.
13: Hindi nangyari kay ERAP.
15: Oo.
12: Oo. Oo. Kaya nakatakbo pa siya.
13: Oh. Yes. Oh. Remember, nag-walk out yung mga private prosecutors at nagkaroon ng people power. Two.
12: Ayun. So, well, titingnan natin kung hanggang saan ang kanilang labanan.
13: Sa Monday, I think there's going to be the sponsorship sa plenary doon sa Articles of Impeachment dahil nabigyan na sila ng kani-kanilang mga kopya ang mga congressman. Mm-hmm. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
9: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
10: At ako naman po si Ferdy Salvador.
6: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.